0: FM 92.9 ni bayi je ka lo gbo awon adura aro wa tori pe adura na lo ngba agbara ko
1: hallelujah ko jumo gbogbo eyin ololufe ile ise radio born FM ni to kale si ilu Eko ori adura owuro la wa laaro yi woli Solomon Adeoye odun ayo lo yin ka bi oye ore yin o na ni o wa lori

ni o se pataki o se koko lati rubo ope si Olorun yala eti a se ni kelekele okan wa ni koro yara wa ni abi eti a se ni gbangba won ni eniyan woju Olorun wo okan okan ti a fi rubo si na ni o se pataki lodo adeda e ma kan je ki aji laaro gunduku ka ko se ngbogbo gunduku ka bo sona je ka fi ope ohun eyin fun oba to dawa si lai gbobi ka dupe ka yin ka yira ka fi ebo ope wa fun ohun na lo to gba tori pe ohun na lo dawa oba to dawa na niyan tori na je ka ruo ebo ope wa si laaro ti ko ti pe abo si ona Olorun to n gbohun gbogbo eda to si n se gbogbo ti eda n fe fun ase ona wa lere laaro ti toni ijade wa ni fe kun dani lase ti edumare bond lawa 92.9 ta n se gbogbo

ni o se ma ri fu gbogbo eni to ba ti fi ona ile olorun lowo laburuko ko ni se won tori pe iwe mo ni buburuko ki o subulu wa arun karun ko ki o sumo agbegbe wa iru ayo bayi na la ma gbo lagbo awa olododo se ri pe o to o si da o si ye ki a fi ona wa le olorun lowo ka to ko le ni aro ta ba se be a ri pe awa na lo ma pe ire ti wa na lo ma je ka se be gege ki a le ni enu ope nigbati a ba pari gbogbo ire ajo wa loni pe gba ta ba fi lolo lowo bayi ki fo awo ta ba fi lolo lowo ki faya abalajo oni ka woruko to dun ka fi fo omo eni awo ebi temi o woruko to dun o fun wora wa na bi je fọlọrun so fọlọrun so oluwa ma so wa ati di fọlọrun so lowo alabosi omo adamo abaun to dara je oluwa ma so mi o ti di fọlọrun so lowo alabosi omo adamo abaun to dara je gbogbo ta ba fi lọlọ lowo ifo ki si baje lagbo lo ti wa o ni baje lase ti edumare bond lawa 92.9 ashe gbogbo pelu ase eledumare.

agogo mẹta bo lori no more war prayer mountain ni ogbedo agogo mẹta bo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo tara fun yin eni kan ni dadi mo fe wa sori oke yin to ba ti de woro wo ma to lati iworo lo si oyedeji so kale ni apate re ko so fun awon yin pe o n lo si no mo wo to ba ti da apate re o ti de be loruko Jesu yo tara fun oro re ade oyo adayo be lo ma bi.

0: lara mo ki yin ajero mo ki yin omologun aga imo taide aje fowo olabaje tete mo ki gbogbo yin o ile ise MTN Nigeria won ni ka ki lori eto ni eto wa oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi
1: ejade ara ni asu orire ajosewo ori baje
2: ojo na re di amota pade office MTN ta ti ra sim wa akoko sugbon ka ma paro o se won lati ni ro ore ati alabasise po bi ti e
1: abi o opolope MTN
0: I'm going to go to the hospital. Bo ba lo re poja oja re oni kan pere o le pa bi marun meta meta oje meji ato won ati yawo re aye ewo osun won odojo kan ejo kan odojo kan ejo kan baba poja yi lo sodo odo ominenene o ti wa nbe lati bi owo alaaro bawo odaje ko lo jagbe nigba ti o fi won lo bi owo iyale tabi ago bi mokanla lo so wo ke die won ni eja kan tin se wore wore wore wore o kan fi awon re o ni fi gbe eja ohun soke nigba ti o gbe o se ni baba apeja ipa iru eja kelebe ranu wore ni iya lenu re eja fun bi eyan igba ni lo wo eja ohun fun mo pe awon re ojo gbogbo teja yoku bi wura emi emi awo re bi se ndomini gojo eja ni baba apeja o so kan giri ko gbe eja ile ninu awo re dako fini ile je ngbe minira je ngba ndambe to funi ni minira to pa ni ah gbogbo to ba fe iwo mi ni o se fun o lasiko yi okan baba apeja ti di ewo o soro nitumo ohun fi o pata ni eja to ni dako fun sile gbogbo to ba fe laye pata ohun o se fun o adedanu da ohun to fun ni awon agbara kan to won eda kan ni baba apeja ni bo ba ri be ya dowo aso ti nbe lorun ohun to jakisa so di aso tuntun ka to boju boju ru aso ti nbe lorun baba apeja o ti di tuntun baba apeja ni bo ba je be Make me million of marrow. A woman, okay. Go to Walapo, who? Can you what he says? I can't know. Oh, if you know. Bonsia, do. People go back, but don't bat in the room, Katumba Wabo. Oh, my dear. Can what's it go for me to buy a say? A lady, a jawura, no. It's a bear. Oh, it's a fast, it's a bear. Udiola, a cow. A
3: jaw. Alakan afojusun kan ikin ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki se won lukan alakitiyan to le se ti n to n je enikan soso bi egberun

0: good met that was saying I think I right and try to take the new words by this way. For go out to Bando at our tongo. The person come from when you go and come. To you on to a tell on your roller, number batch very at you. I let you take back. Could see the cafe back of spirit if you're at all. Why would you compare?
1: Inu mi dupe opolopo wa ogun talaga today edikun ti wa loju ogbe ni as go bon ba mi soro yen ti pe bi owo ago ago mokanla koja iseju mejide logun 11:28 pm owo tin pa ise tin pa orun ti wa loju ogun gan fura pe ni agbegbe deeper life mo mo pe laarin olowo tedo ati loto ari ma ko lati mu si sa gogo be are je pa yin ni mo wo be dada laarin olowo tedo tori seri akoko nkan ti o ye opolopo je kin je oye wa tori mo ti ba alagba tayo mo lade soro laaro yi awon na wa se afikun iroyin ti alagba tunde ti won so fun mi yi o se wa tu aye emi na dada nibi to aye emi de won ba yen o mo pe eyin baba mi eyin mo mi to ten ba gbegbe yen ten gbe bi agbegbe bi mo so ten gbe lu yen ti e de tun lo ten bo lona be papa ju eyin ten wa oko akero oko afafa yo ye yin ju emi lo amo ni won ba kekere temi ko ogbon re lenu awon eyan afara elese ti won be gbe siwaju deeper life akoko mistake ni seri mo de mo to se joba I be nowo kongila yen lo boya ko le ni o drawing boya tun aworan tun boya fun ni o mi o le so amo asise nla ni akoko bi eni ke ni ba kun be yen mi mo run eni ti fi ko boya run eni to gba se be yen ni abi gbogbo eni ko mu gboro bi so ko ko ti yen iwaju deeper life ti won lo nbi afara elese si yi odo ni o oloju eja ko si eni to mebun e ri pe mo so o won ko le awon mogun fe lola ni akoko e fi loto sile dibi ti awon ero ti n lo to nbo te ri awon ero ibuso ero e fi sile won fi olowo tedo sile a se be la god balawa ibuso ero be en daru mo loju ari mako lati mu si e wa lo mu afara elese saarin nigbagbo wi pe dipo pe ke wa se kan si loto ke so kan si olowo tedo pe ke ku se saarin meji ko wa je wa ju deeper life pe awon to ba be lo si loto won lo si aarin wa gun afara wa sokale won wa mu rin yen ni awon be lo so lo tedo won lo saarin wa sokale tabi ko bo le nu oko akero won se rin dakun melo nu ilu lerin la le nbe yen melo nu ilu lerin la go mejo le batiti me yen ori le batiti gan okan o bale lo so gan ka to wa so ni ale kato aso la ago meso kato aso la ago mewa wallahi talai eni to nse afara yen bo ba pe akole un to ya fun awon to gbe se bu niyan o ku de kato ai ni be ru olohun ni wallahi talai mistake ni e ri pe afara e lo kole o ko zen magun Lagos Ibadan express road anu lati run ise si baba wa aso agbola metun bu pe gbogbo eto ti won se fun afara elese meyen won oro tawon yan mo opolopo afara elese ni o sise ni o wulo meyen ti mo we nikan ti mo ba da bi mi ba wa edakun e je ti mo wo be yen eta mi lorobo e dakun to o ku de kato lona kan sa afara ni won ni won bi ojo asipe kan kere sori e kan kere to won bi ojo asipe sori e ohun lo nda kan le lati anu amo ge mo se gbo la ro yi o lenu alagba tunde e la le alagba ta yo molade won gbogbo be lo ja on ko da ta won fi de ikoroduro gbogbo e lo lalafia pe ko si wa la ara ara amo alagba tunde pe de kan tori pe won se contra flow won dari opo sapa kan kan ma koju sira won alagba tunde wa eni ba ma koja nbe la ro yi o se chokoju ehn mabo Lagos Ibadan express o wa lara awon ona ti mi o le po soya fun nigba kugba kin so pe mo je ri e papa julo wa la so e ba keroko ara gba tunje ola enu togun bola tunje sa ijo ba le mu wa sa
2: e wo se ri ni ko je so la re yi I da fun o wa ile pa bi so yi
3: ami
2: e ba do ni se ai di we bi ti ni bi so pe si ti pa life ye ko make sense la lo to wa n be ta ni o so ja wo gbe bridge sile olowo tẹlu wa nbẹ wọn gbe bridge sílẹ nísìnyí mẹbi tí kọjá bẹ láàárọ yìí nísìnyí ọrọ yẹn oríjì orí báyìí àmọ sí orí tó bẹ tẹbà máa mọ kò sí ni traffic máa
1: wà. ṣé wọn ò tí ì gbé ohun tó fẹ gbé sókè ni.
2: wọn ò tí gbé ohun tó fẹ gbé sókè ni ti sókè rárá.
1: wọn lè ti wọn ti sí ọ̀nà kan pa.
2: wọn ti wọn ti dé ọ̀nà kan pa.
1: alága tó kún mọ látújò ṣé àwọn tó ń lọ ọ̀bàdàn ni wọ́n wá darí sí àti kọjú sí àwọn tó ń bọ̀ láti ìbàdàn. àwọn tó
2: ń bọ̀ láti ìrọ̀rùn ìbàdàn wọ́n darí sí àwọn tó ń lọ sí ìbàdàn.
1: lẹ́wà jọ ń pín ọ̀nà gbà báyìí.
2: bẹ́ẹ̀ni
1: ní Lagos Ibadan express.
2: bẹ́ẹ̀ni
1: pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ ńláńlá yẹn.
2: bẹ́ẹ̀ni báyìí ṣe ní ibi ìdọ́gbé síbi Oh,
1: la tuve così.
2: Olo
1: wa shanu wa sa. Eshi.
2: Eshi. Eshi bodu pada.
1: Ido bale mo wa sa. Eshi. Ilese bond 92 do na. Bon Nigeria pa kini ilese bond pelo mo yan ade Oluwa re folarin okun ade Mr. Pilot. Eku daji ma e kaabo si ojo bo to si gbugbu gbale ngbata ti eyin baba mi mo mi se loja lana. Lagboro ile amofe yin no eyin te se todo yin laaro ile amofun yin e si tataji be ba tin pate. Lagboro o ti eda ke simi di bi owa ago mesan ke to jade. Tori wahala yen poju eyin baba mi babalaje iya loja gbo imo ki gbugbu eyin oloko ba ta te tu bosita. Eyin oloko ijo la wa simi ti wa se Sunday nikan. Eh oloko akeru. Eh Olorun wa fun wa ni simi o. Ki wa ko wa ni je simi lo sinu iku o. Ko ni je simi sinu aisan. Lagbara Olorun. Lekan se eyin baba mi eyin mo mi o. E kaabo sori eto yin bona seri. Pelu mo yin ade Oluwa re folarin okun ade Mr. Pilot ojobo Thursday to keyin ninu osu kejo re. To wa ja si ojobo Thursday ojo keta di logbon osu kejo. E gba odun o le merin di logbon. Ago meje ti ku iseju ago mefa owuro o ti ku iseju meje 5:53 a.m. Alagbo Lanka o ya mo gbo yin sir.
2: Ago ji mata.
1: Yes sir.
2: Yes sir. E jo toro Olorun abefa ti ko ife awon junior ni oni plan ko zero epo na tun se se awon junior na tun ti be lati geta oni plan do fi se pe an le roku be o so wo be di 5500 naira. E jo e ba wa be o
1: Jeri Adeoluwa re folarin okun ade mu last ko atin kokan ti mo de lati bi di re mu le daada sa ma ni ago maru seju mokan le logbon 5:31 am mo danfani ati wa ni keja long mo ri oko fufun kan bi elese mejo ni ti won ke white lorry ni ke se trailer lorry la o se bi igba to ntaku o se bi igba to rin die die o ti da falas igba sile ni ati national pada si keja long e ma se mi gbo o se bi igba to fe ma lo o se bi o ba gini rin o se bi igba ti o le lo mo laago ma ja iseju mo kan le logbon mi le so nigba yen o koda ko ti to o ti tele le pe lo ti lo saja ifam bo ba ti ri bi lo e le ba ko me awon bi o ba ri bi lo e kan so e ba kan ko je ga ni keja lo igba yo salam aleikum alada ba yo to jo wa ji mo jala ji ti o mo ri ki o
2: o ni pa lawa yo ni pa fly ti mo sta yen o ni ba ba ja je pe ti
1: won da egbe sibe o won da egbe si pipeline olohun won joga si ni won do esa

0: ayo mule e mule e mule un te ri lo lozo se ma do ani suru sa se ma e shall I fun yin ni ago meji la osun anu mo wa ni beba ti oko won de mo ro gbe mo pe ikonu awon oga eyo aduseama safety ni arun paja ti won fi ohun re ranse lana pe ah olodun gba sakoje mo so fun mo ni e fun wa lojo Friday ijoba ipinle ko labe gomina baba jesun wolu dr kadir obabemi amsat ati oga mi engineer fe daramola ese to the governor infrastructure pe won ma se
1: ibe ko ja be mo ja ibo to do sayo ko ja be ni
0: sa ah esa won se gidi won se di ago
1: sari mo gba lo ni lana ba ja ni lo se si
0: ah mo gba wala traffic po me kola no to su opo se be keji
1: jo ma ko ja ka wo ni gba mi
0: nigba to ti e se lana e traffic e po amon ti se won do da si da da ko
1: ko olohun
0: olohun iro olohun
1: e pe da ti po wa bayi gbe gbe
0: olohun se
1: ta ba ko le je gba le gba ta on yo moto ti pa ta be na
0: be
1: je je ni o
0: ko da si e si nigba o bi owa ago mefa ro le ana mo lori ofi ati pade alagba kola oju agbegbe ise ni round about 10 ti so ba kero ko mu ko ja lo si over council fawon to lo atawon to nbo awon eyan won se lo le lana amo ko ka oko lara tori ngba won debe ti won ri ti won se ise yen ni opolopo ni o se ajagba ta ni won se atosun won ti bere o ago meji labo osun ni moto won ti debe nigba ti mo wa koja bi owo ago mefa role moto won se ise ko da ni so ba kero kan ni mo ba koja lo lati ma lo sonu egbeda tori na mo ma so fun wa a ma be olohun a ma be joba ni won a da wa lohun bo pe boya won da awon bi to ku die ka to si lawon ona ti ko to nda wa laamu gbogbo e lo ma se mo ti e so pe won bo lodo ade maku ni mo se ona to dasi lata yen won lata se baba lawo ri ki ti gbe how are you
2: okay fine man how are baba I am no okay no okay
0: speaking English speaking English this morning
2: okay this fun no jare this fun pelu igbo afoti foti lo ba mi so jare hello man man ba mi so igbo jare how to do pilot ya ka o ni jono le ona di oko mo mi so gbomogbomo o peru awon omo boys ye la ko ye keri we pelu awon omo to ma gbo soro mu le lo jo ma gbe la la papo la ko ye ke to so trust oke ido se se ko lo pa lo se ri aye
0: ko ye mi ojo omo gbo papo
2: ya ti ko ye se omo gbo mo
0: aye
2: ti
0: pe
2: iyen
0: je pe
2: mo sori la so ju ono ti ko lo wu le se o wa ah ah o ba bi jo baba ti jo won se ni bo ba ri kota ye o ba gbe pe ni pe o jo koja
0: Eh,
3: awon to parawo e se so
0: region na sawon awon ka yen ni abi nla nla to ma ko re ti e
3: awon ka
0: parawo yen ni
3: o ti so se ni me jona so kan awon na mi so wa ko do do ki de baba
0: mo eshi eshi eshi bi petrol cam ni kilo won ni oko awon panel van to nko firewo ti se ki otun ola lele yo otun ele yo alaji assist olabode ak otun ola dulele eyan ti chief of staff mo so ji bob to the president right honorable Femi Bajabi Amila eyan ti alaji awasu arabi pasuma 5 assist arabi awasu pasuma yen alaji assist olabode otunla happy birthday to you egbon mi dada otunla lele a pade lago meji abo
4: band fm

0: wa yo se oluwa o iwe oni samu so eyin le gbogbo ibele ni e fi ayo sin eyin ti orin si waju re eyo eyo eyin oluwa to eyo eyin oluwa oba awon oba ni gbogbo ojo lati je ide mi o oluwa e fi ope fun tori pe ohun na lo peye eru jeje ni kini we ya oba to so wa deni oba ti o pada leyin wa oba to ran wa lowo oba to le wa lori eto koko nu weri loni le se bond fm 92.9 radio verse wa ko to ye eyo eyin oluwa tuji olalekun lo ko mi ojuma o
1: adupe lowo olorun oba afope fin ifo olorun oba ke aye oba asake orun oba laanu obo lori oba to nda wa si lojo gbogbo lagbara olorun oba ojumo ti mo wa le ni bo se je pe lotun lotun la bojo lotun losu lotun lotun la yo ma fe wa o itiju ki bojo itiju osu itiju oni ba wa lenu okowo wa ona wa la so le gbogbo lase alawurabi eyin na la fin ki pe e ku ojumo lati le fm 92.9 wi pe e ka ro se e ka ro ma e ka ro eyin Ganiat Belo Ashiru loruko temi lori eto koko nu iwe iroyin
0: ni oju aye pe ameni to fe ni ita pe iro pe ni ase alawo abi ohun to pa mo oju olohun ba nikan lo to oba kura bi oba to je pe ohun na ni se dajo feda nje igba keje are tele ri ati ku abaka ton dije lupa la be oselu esi won ma ti so di mo fun isejoba are ole wa nigeria pe e si alaye awon ere to je pe nbe lori ko rewo epo te yo kuro e salaye e wa nsoro mv bere dawun ibere ngba ta sirin fe tu asirin ti fe tu ati ku abaka lo so be mi ko o
1: eri ti ko ba se wetu fun ko ma ni ma kiye senkule nje je mo pa laje ati ko ma tin so fun ijoba apapo won ni pe eru oba won o aye won je lori kini lori owo kan ton lo si bi bilionu 14 dollar ni won so di bi mo pe owo na lori oro ina monomono mo wa salaye won ni e pe awon e se wadi awon eru oba won rara o
0: baba tanu agbagba si wa ni ida nje je mo pe ijoba apapo won ma gbe ero lori ati ri pe eto abode gbongbon igbimo eleni bi ogbon to je pe won fun ni 80 lati ise lori adewon ati ise ona abayo eto to me lo le wa nigeria fo didi odun marun ohun na ni won gbe kale lana ode yi
1: a ku orire wa wo osise ijoba nje je mo pe ijoba apo won ni won ti tari oko to nlo si bi 100 ko to ye pe electric bus ni won pe o won ni won tari e si eka ile ise ijoba kaakiri ede nigeria
0: ile ise re tin so di mo fun atiku abaka bi pe o ni o fe se eto nipa di doro pada ngba to ba lori alefa wa se alaye ona to fe gba o owo oranwo epo oda pada to je pe yo sise lori lede wa nigeria ogba ngba ti awon mi to ba wa nkan ti ori won se pa lase nenu won ti ma lo ile ise are lu so be laaro ye mi ko o
1: eyan mo ile de nigeria o ta pe yin laaro to ni egbo ni koko ni we ngba to se di me pe te boda ketara yin o ba yin dake o e bere bi awon olori orilede nigeria se nseto ijoba e bere lori awon owo ti won na eto ni o ta lo so be laaro to ni egbo
0: agba oje kan nu egbo oselu accord party gbenga shim won ni oro ti oro mo ni pe epo betiro won ni ko si nkan labe ni pe o buru ta ba gbe lati gbe igbo kakale to je igbo aladani ti won se eto pipin lori aye bi won se yowo irowo epo owo ti won ri ge bi ere epo bawo ni o se na iboro lo ati pe ipa awo gan ni oko lara lo won ni awon oro pe boya baba gbe o ta ba bere bere boya o lewo pe gashim lo so be laaro ye mi ko o
1: alagba gashim tun so ni we iroyin laaro to ni pe si kadara ba se awon lore awon di orilede wa nigeria won pelu owo na owo epo won ni owo ti awon orilede nigeria jala kan 6500 naira niyan 605 naira
0: ijoba ti ra we be si awon to je pe won ri si ipa fe dana pe gbogbo ipa te ba le sa lori bi awon fe dana wale ti o fi ronun fun gbogbo awon to nbe nle lati ma ri lo
1: won idalu ni selu o bayi la se le nle wa ewo bomi ni o saudi

0: won ni omo ilede Nigeria kan to gbe egbogi olori ilede won won ni won ti ge lori feu lano de ye
1: won pe a ba tin so nipa se ijoba a ijoba ta n se gan awon eyan ma ri nti awon eyan ba wa ri na lawon yo gbo pe won fi mo pe a se ijoba ti o si ma mu ilo si waju ba koda ta ba fe se opolongo awon nkan ta si na la ma ri to ka si lati so pe to a se nkan tori pe yin ni ke ni se lati pe ohun ta ba se na lagba se ri awon ona tu awon afara tutu eleyi ta se ni ipinle rivasi o je oro pupo pa to be dije dupo labe gbe oselu apc to fi lanfani ati wole ipinle rivasi simi ni laye fubara lo so be laaro yi
0: eni to da lakoso labele fun eto abo lo ilede wa nigeria lagba belo sawale won ma tin so ni me pe awon ti side o won ni oju le si re awon ileto si ileto la won bere polongo fun isejoba ahmed tinubu ki won ma ba ise na lo
1: e je mo pe loro nipa eto abo ijoba apapo tun gbe awon igbese kan la pepe o koda won feju oro ni pe eto abo ile bi pe won awon ti won danu lamu ti owo ba ile ba won bayi anu won lo si bi ti won ran won lo ni
0: eni to ba se pe eto eko won gogo ko gbianju emo ko wa mo pe eko se pataki eko se koko eni to je alakoso fun eto eko lorilede wa nigeria dokita maruf alatunji alausa won ni eyan mo ilede nigeria egbodo aro awon omo yi lo si orilede okeku nigbati awon eko tun lo lohun to je pe ani labele nbi o
1: ngbata ba ni onle so e ka tun ma fi owo ka tun ma fi ko igbonse ni ani ile ise efopo ni ole wa nigeria so ye ka tun ma fun awon ti won pe fun ole ni wi ase ni tori ide yi o se ye ka ma te epo wa si abele mo je pe oke okun la ma gbe epo wa lo ile ise efopo dangote lo te baun la ro yi
0: nje je mo pe ajo EFCC won ma te ni me pe laarin odun meta ngbata won bere ise ta won bere si ni tele ye be lori awon to nsowo ilu moku moku won ni owo ti awon rigba ti cash ni won ni million lona 500 dollar ni o te pe lawon rigba lowo awon jegudu jera
1: igbon EFCC lanu boro laaro yi won ni laye atijo ona ma so di mo pe ofofo gba ibi ope lomo won ni eleyo ri da o ta ba ri awon eyan kan ti awon adogbo si dukia kan loke ogun to je pe owo won mo owo nigeria na bi se en te ba to fowo won fun wa e gba nnu nkan to je dukia ti aba ri na ida 5% da ogun le gba ti 5% EFCC lo so be laaro yi
0: degun eni ba jo orori a ma ya atokun eni o nje je mo pe are bola metinubu alagbajo natan ati alanja lo ilede wa nigeria lo ti gboriyin fun arabirin wa si jack po je olori osise to je pe sa awon tenube ko lasiko ta wa yi
1: awon agbegbe onisegun ibo ile wa nigeria ta awon nigeria medical association won ma ra wa gba dokita o yi pe to ba je pe looto le ba kose mose je ki won yato si awon to je pe won kose mose to je pe ayederu dokita e je ki a se abi awon nkan to ma mu wa dege bi ojogbon ninu imo yi
0: awon dokita onisegun ibo ni ipinle ba won ti ro gbogbo awon olugbebe o won ni afefe bi ko ma ni felu wa won ni ki won mu imo toto ayika won lokukudu lojina ati gbogun ti aisan apolo
1: omi yale agbara ya gboro o ma fojgba awon eri ma bo onibo je je mo pe o kere tan ojo awon eyan ojo olorun ba ni pe nigbati won si n wa awon eyan bi ojilelegbeta ati meje ti o ti irun bayi ni orile daniel ati beti won ni ojo na okoja be omi yale agboro o si nse ile lori awon eyan o si nwo awon eyan lo
0: won ni ku to npoju gba iwe lo npa fun ni o lori bi won se ji awon eyan gbe ni ipinle niger je je mo pe awon ajo kan ti won ku won ni islamic council won tin pe fun lo tin so fun ijoba apapo pe e tete wa wa ko fi sada o lori awon to ye pe afemi sofo to nda wa laamu lorilede nigeria
1: won ni ijoba ipinle eko titi afara oke afapa o iye oke afa to nbe toro ta ba tin lo si ikotun won ni ijoba apapo won bere nbe to je pe ni bayi won tin so ni mo pe didi ose meta gbako o na ni won fi se isun lati ojo 28 osu kejo titi di ojo 28 oke son odun ta wa yen ti eje ara abe un isolo ejigbe iko ti gba gba ba nlo ewa bomi gba
0: ile ise ologun ipinle sakoto won ni won ko lu awon bandits pe lojumomo ba o ni won daran ti won si n dukoko mo ara ilu won ni ile ise ologun awon gbe pere kika na pelu won
1: abi odun fọlọrun so o yura je ataja ni kataka ro ti gba ke tan wa
2: band fm
3: 92.9
4: ke wo le se le bi e ke na bi owo omo lu abi ni ni re awon to mo baye se nlo lo nwa ye ja ibere fada mu ibere nda bo bo me meji ni o gbawosan eni to kejen se da o lewu lati gbangban aye yi bi se da ti gbe kale ekun pariwo

0: bakan na igbese koya koya lori bi awon ti won je awon ise okoko se filule fun wa ati ba se se nkan ni pe kini kini mi ni ki se tenikan ba se ni ona so je pe aja ajasegun lori eti eto abuto me lori wa Nigeria ti o si di absent egun fijo oropo nipa iroyin yi ati pe oju re meji ototo ona ni won fi ko nipa ba o Nigeria ba se gbeye kuro lo wa awon ise okoku orilede wa Nigeria en ogbon iwe iroyin the nation la aro yi e ba run yi
1: inu iwe iroyin leadership bogini to je pe yo ma gbere na mona mona ye ti won pe ni electric buses onu wa ti tari jake jado orilede wa Nigeria fun awon osise oba bayi won won fi ayeye ohun One of his sorry and told you Lori Oshi, Olu and told you Ogagba, Fun Eka Ile Ise Oba, Lori wa Nigeria, Lori te pe sawon o tenu bi po, won ni lanu de yi, ni ole ilu wa ilu Abuja, o lo ye pe won ti se ayeye fun mama na, yen arabirin Didi Esther Wasi Jack, ti won tin so di mi e ko won gborin fun mama na, Are Bola Ahmed Tinubu, atopolopo awon gomina, Are tele ilu lede wa Nigeria, Alagbagu lo Jonathan, won ni pe te gbo eni bajore, ori a ma ya atokun eni, won gborin fun mama na, papa julo awon atunse ti won se si eka ile ise oba lorilede wa Nigeria ngba ti mama na ti won ma soro won so di mi pe se ri 100 oko yi won ni abala akoko won ni 37 lo je pe ijoba apapo ti tare ti awon osise oba bayi won ni a le fun won lanfani lati pe awon boss won ma lo lati le fi kin ise won leyin won ninu awon dun o ti je ebun pataki fun
0: eyin ba lo e fe se o to je pe ojore ko gboro pa egun be si re alubatare yo lulu ni ko ni darin sugbon ogbe na la ko fe jeyo leno mo lede wa Nigeria o igbakeje are tele wa Nigeria ta na wori ale fa re yoyoyan fa na fe de are wa Nigeria Atiku Abaka na lo je ko won sa nsoro lori ori oni won tun wa lo gbe jade Atiku Abaka so di mo pe ijoba papo e ma buru die o e buru le da te ba buru o se wa je pe tori pe won so le wa so pe pe ise kan be to je ise agbase ti o so ti to je pe ti aladare lo nse ngba to wa lori are ba gbe ke je ori wa Nigeria ko won a se alaye re pe aki la gbe kile are bola me tinubu bi pe ase to je pe ya aranu awon ti won abeyo ti iya to je aranu awon so pe ta ba dura le fa awon da nkan to re pe nda aranu lamu awon ti iya to je aranu awon ri pe nkan to nfa awon da pada won ni kilo ade nu ati jale ko eti Atiku Abaka to jale lati odo en to je nu ran pataki na ni pe ro ikede won Frank Shaib won so di mo pe wi pe ojo ati lo hu oro nipa eto ba se sise nipa agbara na mona mona ati siso ile ise na mona di ti aladani e to je duke ati ijoba pa to wa gboro gbe jade won bi igba ati ri pe awon ko fe tun fa oko omo Nigeria si nkan mi won fe ki iya to nje omo Nigeria ti awon soro npa pe iya jo ko le gbagbe e ko tun ma gbe eyan ko ma gbe ko yenu kiri pe won o si le je ati ko ara ka lo so be mi ko ero ka ikure royin nu we royin di punch la ro yi
1: ajiwo sha wa la re koko nu we royin te si waju la ro Bond FM Lawa 92.9 inu iwe iroyin leadership na mo si wa laaro toni iwe iroyin leadership iwe iroyin new telegraph awon iwe iroyin mejeji lo fe lo gbe iroyin ti mo fe fete bayi o nje je mepo len to ba se peto eko won gogo ko gbianju emo ko wa mo pe eko se pataki eko se koko en to je alakoso fun eto eko lolede wa Nigeria ye omo we maruf olatunji alausa omo ati ro gugu amo ilede wa Nigeria papa julo awon alowo lodu bi yere won ni edekun enra omo yi lo si oke okun lati lo ma keko papa julo awon eko to ye pe orilede Nigeria awon university to wa orilede yi awon ile eko ga to wa orilede won la kake lati ko omo yi ki eko na ki o si ye won ki o ye koro lenu e nipa to tenu boro on so di me gbogbo wo ti en ko lo si oke okun lati lo ma fi ko awon omo yi leko yi won na ngo lo nfa ki eto raje ma jo ajoreyin orilede wa Nigeria won ni awon wo yi won lo ntabuku ba eto orilede Nigeria te ba ko gbogbo wo eto ko lo so eko awon wo te ko lo soke okun te fe fi ran mo ile eku wa so ile de wa Nigeria a le je ki awon university awon ile eko poli awon college of education a le je ki awon na lakake ki awon na ri awon owo lati fi se atunse ati agbekale re dada to ma bata gba nla aye dogba awon amu e wa mu awon mo yin lo si oke ko awon eko to po lopo yanturu lo ile de ta si ni awon akose mose ti yo ko won dada ti o si ye won won ni edekun erun awon mo yin lo si oke okun lati lo keko awon eko abele to wa nbi bayi won ni ani awon to lakaki lati le ko won inu we iroyin leadership ne to je alakoso fun eto eko dokita maruf alausa tin so di mimo laaro
0: oji we kini we iroyin the nation mo para si laaro yi se won ti ni soro be kan ni ogun ni igbese isoku sende gbete gangan hakelebeshon na ni ko se to mo so ti o ni fe yu to ko se to abi are ti o ni senu pelebe nje je won pe ile ise are won ma fesi si igba keje are tele Atiku Abaka to n dije du ipo la egbe osu African Democratic Congress won so di mo pe Atiku Abaka we ti e melo na ndan pe meji kilo fi se olorun lohun fi n gbe o won to ba je be awon ma fe ko wa se alaye lori kini o fe

0: ti e mo mi lagbede won ni a ni le se to mo Nigeria to ba je pe e ba ti ni eri to daju eri to din eni to je pe e ba tu bayi a ba nbe e fun alawon eri ba o to ba je pe won ji owo wa lo sori oke okun abi won fira duke adoke okun te ba ah e ma gbadun abi ni ori adese tori pe ko si nkan ti o se yin o be le si ti lu egbele mu ko wo ba e ro gbe iwe ro ni punch laaro e ba run yin be
1: inu inu telegraph laaro won ni idalu ni iselu o bayi la nse nile wa ewo bomi ni o nje je me pe awon alase orilede Saudi Arabia won ni omo orilede wa Nigeria kan ti won poruko e ni Idris Ibrahim only e kun won ti dajo ku fun nje kini okun e se ki won to kan nirin Idris Ibrahim lo je pe awon ti se ofin ni ilu awon pe eni kedi to ba gbe egbogi oloro yen cocaine to ba gbe orilede Saudi Arabia gege lawon ge lori o nigba ti won tesiwaju nilo won ni ojo 24 osu kejo odun ta wa le ye pe awon alase orilede Saudi Arabia ri se ohun won ni looto won so gbo lo si iwaju ile ejo won si da lejo pe gbogbo esun ti won fi kan o jebi nigba ti ajo to ri si oju anu lagba laye ti won ma tenu boro won ni laarin okefa laarin osu kini si osu kefa odun ta wa ipapa di Saudi Arabia won ni awon ajoji to ye pe won ti se si ofi agolo lo so orilede na won ni 19 ni dawon tin sapapon lati pe awon ti won fesun ko yi ki won se boju anu wo won won mo le boju anu wo won tori pe idaru ni iselu won ni awon ajo to ri eto omo niyan gan won ni won ti da si oro na won ni sugbon ni nla won awon ni gba eni ken to ba ti gbe gbogi oloro wo orilede awon won ni ere ese fun idi eyi Idris Ibrahim to jo omo orilede Nigeria lo so orilede Saudi Arabia to si gbe gbogi oloro won ti se dajo ku fun ninu we telegraph royan wa nbe laaro yi
2: band

0: so fun ise ode won ni won ti pase fun kongila to ye po nse akoso oju na o npe logbon gbogbo awon nkan to ye po le ma da won ara ilu lamu lati le ma lo gere ni oju na na ki won lo ko kuro nbe nigba ti won gbe rin fun are bola me tinubu won so di nbe pe gbogbo awon bi nkan se n lo lorilede nigeria ko si ti are o gbo bi awon ara ilu se nke gbajare pe oju na na wa pa ti lo bo se nse oju na na awon lala se wahala ta won koju ni oju na na won lo foju awon ri mabo ni bayi won ti pase fun kongila to wa ni die lati pe o gbe igbese ni kia kia logon lori e ni wero leadership ekunrere royin o wa nbe
1: band fm
2: 92.9
3: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ide Nigeria

mami kan soro laaro imo mi mo jebe awo soro di bi kan wo wa menu ba pe njo je mo pe awon kan be baba ti lo se ayewu aya won emi won ati gbogbo ohun to ni se pe okan won ibe ni won ton ikule kule re pe won ni isoro pelu ka pe ni okan aya ati gbogbo emi won gbogbo pe ni art awon to wa wo pe won si ti opolopo bo le je pe gbogbo ala mo pe ni se pelu egbo wa to ri bi agbare lenu jonata iyan alaji tawo asanu gogo ti won pe ni jejere cancer mo fe gba ladura fun laaro lati nu okan mi o mo mo pe su atemi o ade oru okan ade ataya temi meri to gokan ade atun mo mi mejeje fi ade okan ade atire loluwa okan ade agbogbo agbara olorun ataisun to gbogun ataisun ti o gbogun kokun ni wole temi ati ninu gbogbo labe olorun kokun ni meme ati aisun to ni se pelu okan aisun to ni se pelu emi aisun to ni se pelu aya aisun to gbe mi eyan lojiji to seizure heart attack temi mimi okan se pa lojiji gbogbo akun sa dipo

0: papo ato won abibi odun lagba ni so wo nu a rowo yi gbogbo ta fe olohun yo loni gbogbo eleyi ta fe oni je ko ya si odo wa bi a jade lo laaro tun ni a ni ba wari warun pade e fi le lari gede lari koni je ti wa koni je ti gbogbo ti to gbo wa laaro tun ni we are not allowed to be kidnapped won ni ji wa gbe jomo wa gbe won ni jaya wa gbe o lagbara olohun fini be tani en to ko ni bo na laodo laobo lawa fi ope folo nigba ta ba fi dele la le tun ni ati ni gbogbo ja yi wa elo agun like loruko temi e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyan re abe city
1: koko nu were na lo nte siwaju won ni kekere ki segbe okuta adura te ri e o soju epe lo pere ti ati feti wa gbo laaro toni amo wa timotimo bi wa se mo ori agbo abiodun folon so loruko ti temi koko na lo te siwaju
0: iwe royin the punch o na ni mo ko na ogo laaro to Eko hakete ilu ogbon ilu ta tin je ilu ta tin mu Eko ni be Ibadan ni daru orilede Nigeria wo yo wa ni alafia Eko o na ni won ti bere iroyin ni aro to ni bo se so di mo ipe ijoba ipinle Eko lotari ipe ki awon olugbe ati omo Eko ki o le ma igbadun ati mudumudu ijoba ti wantiwa won ni won tun ti bu owo lu ona ni meter 670 kan ti we ni Adebayo si akin adero ti o wa ni ijoba idagbasoke gbogbo bayeku won se na o na ni enikan ti o lo soju gomina baba jesonlu en to je olugbamoran olugbani lamoran pataki si gomina ipinle eko lori oro igberiko iyen nuruddin agba o na ni won lo sise lori ibere ise na ni anode yo agba salaye pe ona ije okan gbogi lara ipinu ijode ni ipinle eko lati se iranlowo fun awon ti won gbe igberiko ati lati se wipe awon ti won gbe igberiko nkan to wa ni arin gbogbo ilu ipe ki awon na ni lodo won debi pe won sarebo ni arin gbogbo ilu eleyi to je ipe o je ki arin gbogbo ilu kun akunfaya ti awon nkan to je ki won ni lati lo ti ko to mo won so ti mo ni uwe royin the punch laaro to ni pe igbese yi lati ri pe awon lo ohun amayederun idagbasoke lati ri pe ni awon igberiko awon la oju sile fun igboro oro aje ni agbegbe na ati pe ki won le gbe aye otun eleyi ti won sare wa wo ni arin gbogbo ilu de bi won se ko kale ninu uwe royin the punch laaro
1: ninu uwe royin new telegraph to jade laaro to ni won ni mi o fe o se won ema ni oro ti awon ajo ti won pera won ni amidu belt forum to ma so fun ijoba apapo lori igbese ijoba apapo ipe awon fe pese ibudo kan ti won ti ma fi eran je ewa Nigeria ta mo si ranch ke bi won se nso di mo lati enu awon to je ogalaja awon agbagba ti won pora won jo sinu ajo Southern Amidu Belt Forum yi ti won pe ni SMBLF wani ari egbe afeni fere ninu awon ajo yi bako na ni Ohanaeze Indibembe bako na ni Middle Belt Forum awon na bembe o awon ti won pe Niger Delta Forum awon Pandef awon na bembe o en to so ko afeni fere o na ni His Royal Majesty Obipo Olaito to n je are afeni fere bako na ni to je are Middle Belt Forum Dokita Beatrice Pogu awon na so awon Middle Belt Forum nigbati e to je are fun awon Ohanaeze Indigbo Yes, Senator Jot Azuta Mbata, I want to look on a Joe Wu. Our Tipandef, Ambassador Gosno Igali Bata, I want to look on a Joe Wu. Our Tipandef, Ambassador Gosno Igali, I want to sorrow. When he beset your back of a fake bay, he pay Oku dear Kato, big but fake bay, a fair, a more full lani, Dara Dara, a fair one left. Ni ole de wa Nigeria e wa fe fi awon oni le fe fi re won lekun ni won ni agbegbe to so pe won ko ti fe da ajo ohun sile ti won ti ma fi eran je ko yi ipe o je ni Benue Nasarawa Plateau ati Southern Kaduna to fi mo Taraba ati Olulewa Abuja won ni ti ru igbese ba da ipe bi ti awon Fulani ti won ti je Serikisi ti won je Sotasi ti won tu je Emia si ile po nbe won ni be ba wo ipile Niger ni kan soso ipo ju gbogbo ipile mararun ti awon indigbo lo e se munu le yi e se wa mu ile awon oni le te fi re awon to npa won lekun te tu wa fi re won lekun ipo ru gbese bayi ko da ni olede wa Nigeria je oran ti awon Southern and Middle Belt Forum ti a fe ni fe re Ohanaeze Indigbo awon Middle Belt Forum ati awon Ohanaeze Indigbo to wa ti won so di mo laaro to
0: inu woroyin ti punch ni mo si wa laaro to ni ipinle eko si ni mo si wa o bi koko se n tesiwaju lati le se Bond FM

0: 9. Ninu we royin the punch la royin won tin so di mo ipe leyin osu merin gbako eleyi ti won ti si ona ope bi mende big bridge ni ipinle eko won ni gba ona ni ona na ni o ti ni o si wa ni titi pa o ti awon aralu ti won si ti ni anfani lati ma lu ona na won ni bi aba wa lo bi aba wa bo won ni idi ti won fi gbe ona yi ti won fi se sile ona ni pe lati ma se akoso lati ma so se asopo ojota Maryland Mende ope bi ati Ikeja ki o si je pe ona yi o wa fun won lati ropo awon ona mi eleyi to je pe latari oko sepo ni apoju nbe o nda sukere bakere o nda sile ni gbogbo nbe gebi iwe royin ton se ta jade laaro tun tare jade laaro tun ni won ni awon se abewo si agbegbe ni ojo Saturday ti awon si ri pe ona yi gbon gbon lo si wa ni titi pa o ti awon osise ti wa lori e to je pe won sise kan abi omi eyi to je mo bridge ti a fiti kan yi won so pe ona na o ni won siso loju e fun lilo ni osu kerin odun 2026 ti a wa ninu e yi ti won si so pe o je okan gbogi lara awon se ode eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won siso loju e nigba ti won be Eko wo nibi irin ajo onise eleyi ti won se wa si ipinle Eko won so di mimo ipe ona yi won se o lati fi se asopo ope bi ati ojota eleyi ti je pe yo mu isu kere gba kere ki o mu lo sile pepe ni awon obi ti won gba tele sugbon won ni wayi o ni leyin osu merin eleyi ti won si sise lojo ona yi won ni pe won ti ma lo ipo won se ti pa ni nigba ti won bere lowo ikolara awon ti won ba nibe to sise to ni ko fi oruko bun lasiri o ni toto ona yi ti pari sugbon awon obi kan wa te ka won sise kan abi omi le lori won ni eleyi gan ni awon yanju lowo eleyi to je to fi je pe ti ona yi ba di lilo ipo ko si pe won ti pa mo ipo atun fe tun kankan se abi fe gun kankan lo se lale ninu iwe royin the punch laaro yi
1: ninu iwe royin leadership to jade laaro tuni ni iroyin to mori dani pe ma fi riri ana bi pa wa lekun ma fi riri ana bi pa wa lekun ana bi ta ori o ta nje ran e ma fi riri ana bi pa wa lekun be baba na bi je ba yobu ana bi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o ma ni oro ti je ba ipile Kano so won ni kari ka se bi ari nbe fun muhammo nitori na won ni ojo isegun tuesday ojo kini osu kesan ipa won ti kede bi isimi lenu ise o won ni fun kini won ni fun ti molu nabi ti odun yi ni won ni ojo bi anabi ipe o to tu se repete ni o ge bi eni ti o je ani ti o je akowe fun iroyin fun to je olori osise oba ni ipile ti Kano yen Rukaya Sulaiman bo se nfise olori osise oba ipile Kano je yen Bilkis Shehu Maimota gege bo se so di mo oni gbogbo ise ijoba won fun won ni holiday yi to je deede ojo kokodilogun rubble hour 14 ah oni ki won joko sile won ki won sinmi lenu ise ki won wa gbadura ki won gbogbo awon ise anabi ki won ko se ipa anabi je olo to eni to ni suru en to je pe o ni ipamora to nse dede ati dogba ndogba laarin gbogbo awon eya ti esin e to je pe o nbe ni Madina ati Mocha nigba na ipe anabi o tun je en to feran ije omo oniyan oni onile apa otun ipe o gboro se daada si apa osi to nse dede ati dogba ndogba laarin gbogbo awon eya ti esin e to je pe o nbe ni Madina ati Mocha nigba na ipe anabi o tun je en to feran omo oniyan oni onile apa otun ipe o gboro se daada si apa osi si ile bi medogbo gboro se daada si iwa te gboro se daada so pe baba se gbogbo le gan gbogbo awujo na ba don re ton eni ni ota kankan o won ni won gboro je ape mo se o anabi ki nso le o baba di pada senu ise won ko sise pelu iwa otito ati iwa ododo sugbon en wa o pe ah se Kano ki nsara Nigeria ni ijoba Nigeria ti kede ojo bi anabi ni inu ose yi na ni tuesday ose yi gbe ojo bi anabi tin si tuesday sugbon ijoba ipinle Kano ni bawo je fe oniye o pa se o fe yato si awon afa to je pe titi odun ton mo ba la ma se ojo bi anabi lo
0: o tun di ti o tere awe ko to la won ja
1: ko to pari
0: to ba gbo won o tori anabi re saudi ma sha sala tun fo ni se la won o to anabi re saudi
1: o no won gba mbada fun wa
0: ara ninu wero yin the point o jade la ro to ni ti lu ti fo gbo awon olugbe ilu abeokuta ati awon alatileyin

0: sí ní ìgbà gbogbo won ni en to gbo ko so fun ara eni to gbo ko so fun ore o yi pe igbese yi o ti o ti o ti se o ti di pataki o de ti di dodo bi pe awon ta won ji ni o awon si so di mimo ki en ti o mo ki o ni o mo won ni bi e ba nfi eje sile lati igba de igba won ni eyin gan yo mo ipo ti eje ara yin wa ati tipo ti ara yin wa nitori pe eni ti are o ya won ni won o le gba eje lare o won ni elomi gan ko ni mo bi pe boya won tojo e kudie kan o wa ninu eje ohun sugbon rasko to ba ni ohun lo fi eje sile bi pe ohun ti won ma nkoko se ohun na ni pe ki won se ayewo lu eje be ki o to di pe o fi sile won so du mo pe ifi eje sile awon bi ti won ti bere si ni se ipolongo ati iso du mo ohun na ni ojo ibeju leki badagri epe lagos island ati awon obomi gbogbo bi o se la sile ninu iwe iroyin the nation laaro to ni
1: koko nu iwe iroyin na lo nte siwaju won ni isowo la foja lo eni ba mona na lo ye ka tele o lori eto abo ni ipile ti eko en to je alaga fun gbogbo ajo awon loba loba loye loye ni ipile ti eko olu eko baba fuad oba rilwan baba tude aremu osolale akeludi first olu eko baba fuad won ma ti gba awon alaga ijoba ibile lamoran won ni isokan ohun na ni soluro to ba duro ni meyameya ogun aku won ni roro won ni keto abo ko le de dandan won gbodo pa opo ko fi mo sokan lati jo dawo papo lati ra awon irinse igbalode lati fokoju isoro eto abo ki abo emi ati dukia ko le de nipile ti eko won ni won gbodo ra awon oko ti o ma lo ti o ma bo won si gbodo gbe igbimo kan kale lori eto abo na ni igbimo na gbodo wa fun ti o ma mojuto oro awon mo ota ati awon mo isota to nbe ni ipile eko alale oba lilan baba tude are mo sholale akiolu ti won soro nigbati won ba won niro isoro ni igadigoro ni ipile ti eko won ni kon fowo suwo po ni o pe igba ikon fowo papo pe won mo le o akojopo erun won pawopo won ye ona won ni ohun ti won le se lati da gbogbo emi ati dukiya awon eyan na ni ifowo suwo po ni gbogbo awon olugbe na ni won fe ojuse awon ijoba ibile ko je pe eto abo o ma de dandan won ni lori awon mo gofe won gbodo moju to won daada tori pe ohun ta o ba ni moju kuro nbe ise la moju to oba akiolu ti won sala pe lilo bibo awon oko olopa lore kore ipe yo je ki awon mo gofe ko fi owo sibiti owo ngbe eto abo ale de dandan ni ipile ko gege bi alailo oba rilon baba tude are mo sholale akiolu di first olu eko baba fuwa cfr oba of lagos bo se so di mo laaro to nu
0: je koko nu were yin ho nte si wa je mo ipi ta ba ti lo si abala oro aje ki a si mu lori papa koko nu were yin ko ti ite lo be ko e je ki a ma dupe lowo gbo awon iko ti won ti se atileyin fun wa laaro to ni lori koko nu were yin a dupe lowo olotu wa ti o ti wa pelu wa lati idaji pilot omo ni moto na lo lowo button wa laaro to ni o se oseun lagbara olorun ati se le bere ko ni baje bi odun folorun so latale ana olorun a pe wa lere ani lowo ani lapo ani ni lorun lagbara olorun e je ki ma fi asiko ki mama wa iya beta yen omo babirin adenike wuraola adeko goke fun ti akojopo ana akogbon ako imo opolopo nkan ti o ti je pe lati gba ti ya ti la wa lenu ise yi won laye wa yekeyeke ni anode e seun seun mama wa adenike wuraola adegoke iya beta e seun seun lagbara olohun ogbon yin ko ni joba gbogbo awon agbagba ti won wa nibi ipejo na ni ana baba wa yinka amosu baba wa ona yiga lai gbagbe eni to je
1: alagbenga
0: oyiga lai gbagbe baba wa ti won je alaga ti ajo mbc amo na wa ni be lana ati gbogbo awon loga loga radio nigeria ti gbogbo wa peju pese sibe lati bond fm radio 1 metro fm gbogbo wa ko wa pejopo lagbara olohun on tanto ko ni daru lagbara olohun o reru abun like ni ko ti
1: ba se lo laaro toni anki alaja rafiat omo lo lati won je omo khalifa ba ni gbe ni ilu otu to je ya oni tu oti wa ni oyo street ni mushin e ku orire ojo bi yin oni e se pupo odun laye ati ni aye rere alaja rafiat omo lo la omo khalifa ba ni gbe ni ilu otu igbodun odun kan en to ni ka ma kina ni director director lo ni

Kudete asiko yi gbogbo bi ti ati anfani ati mo gbo mi oruko mi la kan wo ti gbogbo aye pe ni baba gbo ora owo tu sara ti le se wa wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ni keja ni okunbe ni le se wa arun sara ni kan le mi loju to ati mu kodogun ati bere kodije gbo ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadu paja paja owo paja paja ese ti ba to si bo lese ile mi ko ni mo Elomi ama ri tage tage bi ani to fe subu tabi bi omode to se nko yin tabi ara kuku tai tai tabi ko tabi pe ko si eje ni ese tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti se elomi di arugbo si gangan tabi ko ri egbe ara kan ku bele tabi ko ri die ko mo wa ibi ti lo fi dile be ni arun sara yi lo fa airorusun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin ka akiri ago ara elomi ti o ti o mo pariwo tabi ke gba ara kan wo ori fifo abadi ni telomi abese wu tete fuya bayi ko ma bo wa si office wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ni ogba bus stop ogba tabi ke pe ni sori 08036 39 26 11 08036 39 26 11 ti e ba de a fun ni ajegun be ni asayewo fun yin pelu ero ayewo balode ti o mo so bi ta won kan won yi gbogbo ti ru agu ara re opa mo si eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere ati si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun lori arun iseto oto ni iseto be ni oto ni to sugar eyi ke yi ti o ba je o dupe fun o sara ni olorun fi gbe omi ateje kaakiri agu ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri ni eniyan ti o mo irukurukuru tabi ri bi oye tabi ko fa idakole fun omo okunrin se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo ta fi se ise nile ise wa lo so wa di asiwaju ti won na ba dodo mi akanwo papa agu ara owo tun sara o dupe fun olorun pasi ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba ikeja ri ni okun bi tabi ko ko ni sori 08036 39 26 11 08036 39 26 11 olorun ko ni fi arun de wa mole o ma reti ni o dabo

0: wole wo mo Nigeria e ma kaabo so pa le se bon FM 92.9 leni Thursday to gbeyin osu kejo odun 2026 salaafia na labayin alaafia ni lagbabi kin kokko ma ki awon mi na ala so fufun pelu mo se dagbere la na won si bebe be no fa koyo won tu si won lara awon woni alatako won merin seyo kan o da marun gan la ba pe bi o se pe era kanimodo ta mo si VAR to fun bold kan yo lowo ogbeyin 41 lo yori si loke tinte bayi na lawa tori pe ibi le keke ti mi foso eye aparo gan le mo be bi e se je niyan labara be ba kan ofo se to wa ile na o po jan se be ṣugbọn awon mu je nbe agbenu ko nbe ni lawa ina ni won ti se draws ta mo fun ipele to kan ipele keta round 3 eleyi ni ti Carling Cup EFL Cup no to ni back na ni so bi pe o iko Arsenal yo ma jalejo ile Ipswich Town ni pele to kan ipele keta back na Bournemouth at Leicester City ni Liverpool pele Tottenham o ma mu nkan le labala ina ni o Chelsea the Blues awon ya laro ni ni ikan so se ti won inu awon tabi Luton ni ma ja orugodi ni o koju iko Leeds United Man City pelu Norwich na ni Brighton pelu Manchester United pilot kilo ma sele nbe ba koju ara yin Crystal Palace pelu Middlesbrough awon ya buru labara be Everton ati Wolverhampton ma mu nkan le ni gbagbe West Ham tabi Fulham ko koju ara won labara be nitori pe ni gangan ni so ma waye laarin Fulham na ati AFC Wimbledon Juventus say no po ka so die nbe ka be ko be no ya ya tu re ta mo tetele to gbagbo fi ko Masti laarin gbogbo na lo ti di akoni mo gba fun iko mi o si se bebe lale ana ti won fi tan bale gege bi akoni mo gba nile adulawo ti o se agbega wa si ifeson se Champions League ninu itan nile adulawo akoni mo gba akoko ni ṣugbọn ti wa so akoni mo gba akoko o ye ke be ko ba lo je be tori pe o nikan na ko ko se be tele tele ri agbọgbọ ile Nigeria ndu bi si egbo na si tan bale be lodun 2020 to na wa si igbega ninu ifeson se Champions League ṣugbọn nigba na lohun ko se de bi ere tori pe ipe ti won ti ja na ni yaya tun ti tesuaju ni bi abala ti e te pe bayi o ohun tun ma lanfani lati gba Champions League ni sa ba bere gangan ni osu to nbo pelu ase olohun bi e se ni labara be so pe yaya ture na lo fi tan ba gege bi akoni mo gba akoko to pe o tesuaju ju bi to hun ba ti e de lo be ni bi je ni ni abala be na ni awon to birin Khadija so na lo fi tan ba le to si gba PFA player of the year agbabo lobirin to yoran ti julo ninu ko Manchester City to tin gba bolu ti e jeun o je pe o fi tan baale o ti gba tele ṣugbọn o so wan gba golden goal golden boot but awuro lo ye bi elo so wan gba ninu Champions League la na yi Inter Milan wa se be o je alejo nile Wolfsburg to fi ya je o fi ya panu meji sodo Chelsea bi so se ye won se dada won fa koyo tori pe awon ati Real Sociedad marun si meji ni Chelsea to fi lu Real Sociedad lobirin ni pele ti Champions League lawon obirin o po ju be lo ṣugbọn ka mu die ka gbe ru ko nbe Robert na se be 2-0 lawon lu Ajax ni le oni le se ri pe o koja si so iroyin na po nle ju be se le lo ṣugbọn ka mu die die lere fe to de pe emi nikan na ko mu wa nle agodo
1: eje so mi pe ifeso won se ti amosi efe to ile de gesi o ma tesi waju loni nigba ti Bradford o ma koju iko ta mo si won ifeso won se ti won gba Bradford ati Burnley omi ayo ni won jo ta lodo lodo Newcastle United ta ro pe pe eje so mi pe ifeso won se ti amosi efe to ile de gesi o ma tesi waju loni nigba ti Bradford o ma koju iko ta mo si won ifeso won se ti won gba Bradford Burnley omi ayo ni won jo ta lodo lodo Newcastle United ta ro pe akọni mo gba won won paro e po lo won ma tun na iko West Bromwich Albion meta si meji Tottenham Hotspur ayo marun Tottenham ti ji pada o ayo marun ti e kon ni won no shouting

0: ẹni o n sọrọ yi nigba ti o n mu ẹnu ba ọrọ musita ọmọdun mọkande logun to je pe o ti di e ọtọọtọ to ti ja bayi ti won de bori e won de na
1: on bi
0: ti ya o ni eleyi o ni lọtọ ija kan bo lo laipe to je to ba fi o tun lo okini o ni ṣugbọn eleyi to n woyo o ni ija ni musita ma o ni e ku oju lọna gbogbo e je ba ko ye je ba ko ju arakunrin e mo pe rija o emi ko mo so be nasima me so be
1: ah en to mo ba so be we ga wo ko bi lero temi bi aka so ko fe fi loruko ni fe awon agbalagba so tin guke bo lati bi to wa wo ko fe nu emi
0: se wa ri be o da ja ma da bi die die lori tu ba yin dupe gidi gan tuetu ituji ifakuri de olalekan opo pataki lo si odo gugu e ti gbo wa te se atileyin fun wa lotun losi e je kin lo anfani lati ki bon mi dada ti won sojo obi loni alaji assist abode Alaji Asisola body ti opolopo awon eyan mo ni Eko ati Pajulo ge bi Otunola Otunola Olowo Otun right honorable Femi Bajabi amila ti won je chief of staff to the president awon na tuwa ni IP olopa ni ipinle Eko City Fatai ti jani Otunola be balogbadun le ini ni ke fi ate gba ate pe lese nte na ti mo Alaji Wasu Alabi Pasuma ti ejo je 5 as won ni kinkin pe e se opolopo odun lai su le le ya
1: ojo
0: Otunola
1: ile won la le le ayajo ojo bi ile yan la ma fi kan nu wa Ibrahim IB Sports mama ojo ojo ile ni tori ara pe ino ina wa be olu se gbo
0: emi mu lohun se ka ma bo
1: Alaja Lajibat Ajibola Akosile inina lojo bi igba odun ba n gbo omo yin Ibrahim Olalekan na lo ni fele kin wa ojo bi to ko hun mo le o hun mo lori o be ni mo iri ba kan ni gbo egbe apede lapapo eje ma fele yi ka ma fi ki kan lara wa agbohun sarefe akosopolo o musbau alade baba isi ku ti ipayinde awon ma won ti won se ni aipe laijina yi ni imose mo lori wa su dupe gbo en to peju pese tori pe gbo egbe won ni ma fi gbele kin pe aku aseyinde mama omo re na ni gbeyin gugu alaṣe olorun ba mi alawura bi omo to mo koro na lo fe si mi pe kin tari e so ra fe lati ipase gugu apede la bo tin wa temi to pe agoro e seun lopolopo emi na lo mo yin ore yin nuruddin sallallahu alaihi wasallam legit ni gege bi asan ka

0: Lafarge ti paro oruko.
1: Bẹẹni o, Lafarge Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement ta npese o yi pada. Cement to poju owo to se gbarale atawon ohun elo ile kikota afi ko afara mainland geta. Gbogbo ile idimo asofin agba. Afara Naija kini ati ekeji. Ile gogoro koko house Ibadan. Gbogbo National Theater atawon ile nla ni ikakiri Nigeria latodun 1960. HBM Nigeria PLC. Tamo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.
2: Duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon ore ni asara lore to pe pere pere
3: Afrobite se toju awon ikoko atawon omo wewe bi won se ndagba la so po odun o le die seyin
2: Afrobite multivitamin drops and syrup ajiji se fun awon ikoko atawon omo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin ko se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe Nafdac fun temi Afrobite je oja Afrochem Limited ti won se Panda Paracetamol

0: volunteers siwaju won defem la wa na yesu dot na radio fe so wa po to kari aye ati se oju opo le laaro 08132377749 08132377749 leni ko si ibere ewo ni down ibere e yo kan pere na lajo ma fi okele po fi dvd re nu obe laaro yi ko se je niyan ko si ibere ewo ni down leni o ipe nkolu ipe ipe pe ipe ranse ipe to lagbara fe ipe ti o lagbara je le be lawon ipe ti o lagbara nu je on dogbon yeba awon ipe to lagbara lori ategun e ko ojumo o e karo e ba ngbo soke da da uruko yan te tin pe wa
1: Peter Raymond to pe latagege
0: Peter Raymond latagege
1: e karo
0: mo ni igba gbo mo tin to yin sona lori pipe uruko yin te ba tin so pe Peter Raymond je loju awon ma nro pe so pe Mr Raymond Peter Raymond o ma da bi e pe so pe Mr Raymond
1: okay
0: eh iya to wa laarin oruko yi ona ni ba mi so akoko na abiku omo oni babari misa abiku omo labi iba ki wa ni iyato ati ijora to be laarin babari misa ati abiba
1: iyato to wa laarin babari misa
0: ati abiba
1: ni pe omo ti o je babari misa omo to ko gere ko ti bayi ti baba eku babi iye eku oni an ti ni abiba e papa ti e ni ni dikidi so meji abiba e je o le pete ti lo
0: meji ni oruko yen ikan babari ni sai ikan abiba kini iyato ati ijora amo pe oruko abiku ni oruko mejeji sugbon kini iyato ati ijora to nbe ninu babari ni sai ati abiba n to tumo ni pe iyato ati ijora gan la fe mo
1: iyato ati ijora to wa nbe abiba yen ni pe omo ti ti o baba pe laye ni mo baba ri ni sa o gere to bi bayi ni baba ku
0: oda to ba de ni to te ba gba e ma gbo
1: be
0: 08132377749 Epo ojumo o e karo e ti wa lori ategun o si n ka lo ka ma pa wo si apon ti won ti lowo tele 08132377749 Epo ojumo o e karo mo oruko yan te tin pe wa iya ma woju e lati bo
2: lataja
0: oda be ba roju e lomi wo be wa ni woju e a ma wo
2: Ah,
0: ese wo je
2: ni na mo fe paje.
0: E fe paje ni. Oda.
2: Fe yi baba ri ni sayin. Oni omo ti won bi. Ti baba gbo pe to lagbaja bi mo o. Ti o de be. Ti won fu ju kara won to fi ku. Oni baba ri ni sa. Abi ba o lo ma to wa ninu oyun. Ti baba e ku.
0: Oh my yen n so ba yen abi se mo gba di mi ti gba ah to ba de to la se ma mo e ti awon egbe akomo le si mi ni to ba de yin to le mi na se ma wo idarun re e ti gbo ah komo le de ti wa la se mo lu abi
2: komo le de
0: ni se 08132377749 alaye baba oro bon de fm na isu do na e ko ojumo o
1: awon ko ojumo e ko eto
0: oruko yen te tin pe wa
1: oruko se mi ni
0: emi loju lati orugbo abiku omo ni babari mi sa abiku omo ni abiba ki wa ni iyato ati ijora to nbe laarin abiba ati babari mi sa
1: abiba ni omo ti iya e wa ninu oyun ko to di pe iya ti mo baba ti bakuda abiba ni baba laye ese na ta iya lo ma n di baba so ashe ni ben so eh baba ni sa yen ti mo ti pe eni ti mo ti bi o ti no ni baba ku so o si baba bayi laye baba ti baba de laye
0: mi loju iberu n baba ba ba ro fu da bi ro we run baba eyin go ba mi be se mi loju yi si won ni iberu mu baba ba baba ro fu da bi ro we run baba ba sa lo lobadi baba ri bi sa 0823237749 ala yi baba ro le n gbanu bond fm no la si wa na itu dot na e ko ojumo o e ka ro so ru ko yan je tin pe wa Mr.
3: Latif.
0: Che Latif Ogun so ya?
3: Abdul Latif Abdul Fatah.
0: Lati bo.
3: Lati lu peju pe kon mi.
0: Abdul Latif Abdul Fatah lati lu peju. Egbo Abiku ni babari mi sa Abiku ni Abiba. Sugbon kini yato ati ijora tun be laarin awon mejeji. Babari mi sa ati Abiba.
3: Ye ijora tun wa nbe ni pe baba o meje won funo si ato to wa laarin won ni pe kon to bi kon baba o fuju ko ara to fuku oye won do won le kon je ko baba mi sa won ti to mo pe mo ko ja se la yi
0: esun
3: baba baba
0: to ba den itu e ma gbo 08133777749 alaye baba oro bond fm 92.9

0: binu asojo oro ni maamu ni pe mo gaji mo gara awon mejeje o kin se abiku o nkan ti mo fe so ni pe baba awon mejeje loku ni mo fe fi lole mo ko so mo se asise mo de n tenu mo pe abiku abi awon mejeje o kin se abiku omo ti abi saye ton si wa laye ni o e ma binu mo dupe lo baba wa ojogun oluwe galaba professor emeritus e se un baba akomo lede ti wa lasa omo luabi akomo lasa ti wa lejo omo luabi orugbe gbogbo en to pe mi si akiyesi eh nigbati a nse eto lo baba ba mi soro ni abenu opolopo yin na to abre si ko si bi pe ah oluko kini o ma da be n pe o fe pakaso mo ranti o fe pakaso die eh e ma binu ki se abiku abejeje ki se abiku o mo fe so ni pe omo oruko la mejeje tori pe a mejeje oni baba laye mo mo fe so won ki se abiku abiku yato si omo oruko o eni ti o ba lobi o na ni omo oruko baba o mejeje o si mo olorun ma fi ya obi je wa eni ti baba re n be laye ko mo yi an ti o si mo enu ke lo bi lo won a salaye fun yi pe ojun ri o pe baba ti e wa ti ati en ri bayi tin sadura kokan fun yan pe kule ko abitu eli karu a pe baba n be laye ti ya pe ya si wa bayi ti ya tin lara ro bayi tin sa alomo yo da fun ese yi ni awon ti o ni ya laye mo ni e lo bi lo won a salaye fun yi tori de baba loku nigbati amo yen fe pe o wa ni bo se jenu mo fe ku won lo mo oruko ma lo ni abiku a se so ni o e ma binu e dariji mi oda na oru to ku lo ki sa o to sa se ogbe 08132377749 08132377749 e ku ojumo o
1: e ku ojumo
0: oruko yen ze tin pe wa mama lati bafo e gbo kini iyato ati ijora to wa nu baba ri mi sa ati abiba omo oruko la meje baba won meje ti ku sugbon ki wa ni iyato ati ijora to wa nu won
1: iya kokon wa be ni wo pe ti baba ba ti ku omo la mo ati iba yen na
0: mama e gbo ibere mi mo ni baba ri mi sa ati abiba pe kini iyato ati ijora to wa laarin mejeji agbagba patapata mo dupe lo awon egbo egbe akomolede ti wa lasa omo luabi akomolasa ti wa le domo luabi gbogbo eyin perepere en soro to ye ke wa bayi pilot aye wa re nkan kan ti mo so ti mo tun se lose to koja ti mo tun so ni ije edogun mo dupe pilot tun se tori ko wa si ipade akomolede ni ngba ti o to wa si ipade akomolede ta tun soro ko fe ti si nkan ti mo so nkan ti mo so pe a se atunse le lori mo dupe pilot o isi so in pelu re a foju kan ale ni lagbara olorun ba eyun olobe opolopo ni won gbianju sugbon idaji legba egba tan omo ti won bi ti baba si foju kan bayi sugbon ko to gba suna ka to so luruko baba ku to si je okunrin oni baba ri mi sa omo ti o je pe nigba ti won bi baba re ti kunu oyun re ni won wa baba re wa bi oni won pe ni abiba orisirisi oruko abiku I ma binu ewo la biku gan orisirisi oruko awon mo to ye pe won o ba baba won o na ni won ma nso ni ile yoruba o sugbon baba ri mi sa ati abiba o na ni omo to je pe baba re ti ku nigba to wa nu yin o wa je obirin sugbon baba ri mi sahun okunrin oni won saba ma nje to pe oku dede ki won fun won lo ko suna bayi ni baba ku ki se pe baya tori pe baba nberu food bi emi loju so abi o nberu owo suna tori eko o olorun ma je ki akoko ojiji baba mi beto pe o le ti ma se elomi le ma se eso te olojo akande ko tori ku won so omo loruko oni won ma pe omo won ni baba ri mi sa e to ba wa nu oyun to pe kan to bi oni baba ti ku to wa je obirin in bi ti mo wa lo gan se mo pe alaye ni won pe ni baba oro ipa la ti mo fe ko wa nbe gan ni pe okunrin obirin ko se nkan to menu ba idi ni to fi je pe abo abo idaji daji ni popo nu awon eyan gba to bere so nbe ja to pade lori eto alaye baba ologara olorun ba mo dupe lowo awon baba wa ojogbon olugbe ile alaba ati gbo awon ojogbon patapata ti won ti wa le lori eto alaye baba oro mo dupe lowo olotu mi kaniatu lose to koja fun sino pe ifari ike awo bello ya bashiru ashiru o ki lose to koja fun eh tori lose ko koja loje ojo no osu kejo ti se ojo isese afun eh olayinka anigoya afun ni ogunyinka anigoya afun temi tope ni omi tope ogun na no de gba koda to ke gan na afun na ni omi to ke o si osu to ke o si gba mora eh kaloku won te pon ati suno won ni bi won se n babo lati ile en no ba si wa wo pe to oya eh ifari ike o je ohun lowo abi ogunyin ka lo je ohun lowo ngba ti a pe be boya ori ta jese ele ma je so mo dupe lowo gugu awon omo ile eko na ton wa bi ton don keko tunji olalekan lo ko mi 0098444710 0098444710 le ba mi so la pe 0708810015408 0708810015 the charismatic radio presenter ndagbe pe atun pade lo sunbo lagbara lo ba lori 2882 alaye baba oro ire

0: Eku ya leta. Run ya leta la mudi lati ileshe wa Bond FM 92.9 Ikeja. Lati enu temi so pe agoro akinwele. Awon alaga council gbodo ri pe awon fo so po lati nowo ati nowo si ipese ohun irinse eto abo. Lati daabo bo emi ati dukiya ara ilu Eko ati pese oko. Ti o ma lo ma bo ti akira ra pelu igbekale igbimo lagbegbe kankan ti yo ma doju ko awon janduku adaluru ni ilu Eko oba ilu Eko oba real one akelu lowo ye oro yi nigbati won ba ile ise Bond FM soro won ni awon alaga council gbodo yawo soto lati koju isoro abo oba akelu teni mo pe abo emi ati dukiya je ohun to se pataki lati mu ki alaafia joba lawon agbegbe wa kankan eyi to je pe ara ilu gbodo ma ta awon alase papa awon iso alaabo lologo nigbati won ba ti kefi iwa odaran tabi iwa ibaje to ba nlo lawon agbegbe kan olowo Eko ni nlo bibo awon oko akirara eto abo ati pe ti a ba ti kefi pe iwa ibaje kan sele bi kan ati fifejo awon odaran sun ino le safomo awon agbegbe wa lakejado ipinle Eko won ti gba awon musulumi ni ranmoran lati wa wo ko se iwa anabi momo ni ninu bi o se di opo alafia idajo ododo ifaye gba awon enikeji ati oju anu ni gbogbo ajo aye re alaga ijoba ibile Lagos mainland meyo Jibril Emilagba no pe ife yi ni bi ayeye Maulud Nabi elekeji iru e eyi si won bi kale ni ile ise won ni Lagos mainland Eko alaga na sapojuwe ayeye Maulud todun yi gege bi anfani lati sasaro lori eko ati igbe aye anabi momo yi ti o ko wa lati gbe igbe aye mimo ati ajosepo to jo moro pelu awon enikeji wa won ro gbogbo awon musulmi lati tesiwaju adura fun alafia oro ati ifokanbale ile wa Nigeria lapopo ninu oro ti won igba keji alaga egbe oselu APC Eko Moshood maye gungborin fun alaga mainland lori bo se ko gbo awon musulmi jo toro kan lati le je ki won se iranse ojo bi anabi muhammad bakan na ibi ipade ohun baale otimara oloye kende kale jaye no ki alaga won won si dupe lowo won fun idagbasoke awon ise idagbasoke ti won gbe se ni agbegbe ohun agbo pe nibi ipade ohun ohun ti won tun se nibe ni won fi oko ta ajo musulumi ti Lagos mainland lore lati odo alaga council ohun iroyin ile tata aro ikun ni bale to wa di ni ago mejila kun iroyin la ma mu wa si ti igboyin ti awo sadiq lo lo ti iroyin yi temi to pe agboro ki won le lori ko adupepe nbo
1: yewa fakuko iji mare lojiri ewa fakuko oba oke lojiri ewa fakuko iji mare lojiri ewa fakuko nibi ka beje ati polowo

Bond FM 92.9 mo nilo pe n gbadun pastor yen bi mo se nfun yin eyin te wa l'office ni eyin te wa lenu ise eyin te wa nu moto gbogbo bi te ba wa te tin gbadun le ise wa Bond FM 92.9 mo gbagbo pe en gbadun pastor yen ngba ta kuro lodo babo bi apostle pastor adupe lowo gbogbo awon olorin to ko rin ise won wa leni ti e fi gbadun wa ile ise Bond FM 92.9 na ni en gbadun lowo lowo te ba wojo ago yen ri pe ago moko lati ni omo ni gerege ni bayi ka ma lo sori eto yin eto wa eto te ma ngbadun eleyi ta ti ma yan na gbogbo to nsele ni ilu Eko ati agbegbe re bo se gbodo da ile ise Bond FM 92.9 ta kale si number 1A Adekunle Faji Jerry ni oni gbongbo ni keja nbi na le ti le gbadun re oya ka ma lo sori eto yin eto wa e ma ya se pelu awon abala to wa nu eto na abala akoko ni ati oja pelu ya wa iyalaje to pe agoro wa nbi line ni gbagbe abala ti Eko lawa pelu princess Olayinka ni gboyemi na wa nkale nbi olotu wa na wa nbi ya wa Latifat Ore Oluwa Ogunnaike awon na wa nkale pelu wa oya e je ka lo gbadun eto ohun

0: Jam FM 92 does not yakin kwe emayashe limbote silan fani lati go wa eto emayashe re lori bond FM 92 does not ikeja abala ini ati oja aki gugwe yon lori fe wa ati enti emba wa sun oro aje ipinle uko ati Nigeria patapata soke aki njeba ipinle uko aki awan laga wani kon kon lan kan sun ben fa wan shete enshe ta wan jo nani yin ti tana ba ti da irin ajo raje a le se posi fun awon aralu eyi ti a nse ni ti awon jawa ijoba ipinle ko papa ile ise eto ayika ti won ti won na bayo si soro idoti to kun gba ayika wa die die e je ka fun won lowo ki won le se se fun won o se pataki me kaabo ti mo so pe agogo ati won le lo nko mo kaabo ke yin ti kaabo si ati oja ti ni nibi lati man so nipa awon igbese ti ijoba papo gbe ati ijoba ipinle Eko ati awon ijoba wa ati awon eyan wa lawujo lori oro aje nkan ti ijoba ipinle Eko gbe se nkan ti are wa gbe se ni Abuja lohun ti won fi so oro aje Nigeria soke awon nkan ati ita na nse ni abele ati awon isoro to wa nje oni eka oro aje nkankan ohun ni a man so ati ni awon ja wa ni ti karakata ni ipinle Eko ati ni wa patapata yin baba ti mama mi ni oja ba wo ni leni se ti se mo to to oja yin e ma je ki won tun koruko oja yin pe ibe lodo si ta won lo ma ti wa ko idoti e je ka se ojuse yi nipa sise ran lowo fun ijoba mu ile si waju wa e se npa ti oja ba wo ni sibi ti e ke pa ti oja si ni pinle Eko nisin ajo kai ti eda ti ipinle Eko won ti se pade pelu awon eyan wa nu oja won ni ki won toju ayika won pataki julo won pe ojuse awon loja lati ri pe idoti o ku lawon oja yen o si pataki fun won lati ipolongo le nitori pe won se ni Lagos Central ni won pe won fun won ni awon ti won taja ni Lagos Central ton je awon ijoba ibile to wa nbe won pa awon loja be won pe won si won pe won si ipade ajo kai ti won mu awon to nsubu abaje ni awon ona wa papa lawon ton ta pato oja si won si pade yi ipade apero pelu awon eyan wa ninu oja pelu awon to ro kan awon CDC awon CDA won pe won sinu ogba awon won si salaye pe yin ko ta se pe yin ni pe e je ka toju ayika wa papa ijoba ipinle Eko gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu ati commissioner awon leka eto ayika ati awon ti won se kako kari na ni kankan ta awon lomo ati awon kai pe eye pati oja sibi ti ko to eleyin ni lo je gogi nkan pataki ti won se lori ipade na be lo no gba won loja lati so oro ti won nibe won gba won lori agbe lati soro nbe pe e je ki idoti yen okan ikeji nipa ti oja sibi ti ko to awon kan ti e ni pe setback awon wa awon osi laarin gogo won ni ko ri be ibi ti wa ti nse oja a gboro pa ti oja sibe iyen ni polongo yi ti won se ti won de pe ba won so ni bi pade ipade apero na o yori si re sugbon awon loja ni ka so fun yin ajo kai pe e je ki ipade yi ko bo si ijoba ibile kankan e ma se ni Lagos Train Central gini kan is e se ni ijoba ibile kankan ibe ni awon ero ma po si lati le je ki won gbo ipolongo daada bo si je pa awon eyan wa la ma lo jise nile lara awon eyan to wa nbe ni iye oja wa ni tisura alaja rally at balogun alaja lobu na to wa lati obalende na won wa nbe awon eyan wa to ku na won po daada nbe pe lawon aseju agbegbe kankan to wa ni Lagos Central yan won wa sibe lati wa se ipade na won fi to mi leti pe o kese jari awon ni wa pa lo sile nigbati mama wa alaja folashade tinubu ojo ran won pe e lo soju oloja nbe won de ti no ma pada sile lati fa oyan en ti en se oloja te pati oja krititi e se ora yin o nitori nigbati won ma pe meeting won ni pe yin si awon iya loja baba loja aseju agbegbe no ma pe eye kan wa lati bi pe lomi ko se ipinle Eko lo ngbe agboja e agbe wa si titi a ma ta se o se mu ko se mu tori e ma fi ti yin ko ba awon ti won wa ni oja won en ton ma taja ko lo sinu oja ko lo gba ye nbe ki afo ilu Eko mo gomina ni ijo ti to wa titi ti poju tin gbọdọ wa pate oja yen te ba ma lo e ma fa npa ti yen le nbe yen won ma ko e je ka gboron dene ka ba ba awon osise ijoba ma ba won ja o ngbadun ma so fun e ko nbi to wa yo ise si ijoba iyen je pe se o ye ise si gomina ipinle eko ha to ba se ru e ki lo ma sele ma doju ko ise ijoba n tori pe ijoba lo ran won ni se agbe fo ba kede ri ki je bi o e je ki asora wa lojo popona ka ma ta aja ni bi ti ko to ka ma pato ja si bi ti ko to ka de ma se idoti si bi ti ko to bi awon loja se n pale mo idoti won eyin na e fa won olopa oja si titi kaakiri ni bi oja yin ko ma mu awon ti won ba ton ba sinu oja ton lo n da wa lai sile ti won so loja le ko je bo se je ajo kai ti pinle ko won ni ejo egbe ipade yin ipade apero egbe wa si awon ijoba ibile konkan ko le rorun fun awon eyan lati gbo daada sugbon be se se yin na o da won jise fun awon ti oro kan je bo se je iyen be yen won de fe mure 92.9 lori ateja laaro yi iyoku ni pe oro to je yo nibi oro aje na ni fun asiko ti a ni e tu won bi se pe oro gomina ipinle ko bajide sanwoolu won ti da wole ise akanse pataki kan ni adetayo akin ade road igbogbo ona yen 670 meters ni ona to fe gbe igbewo be kilo ko fikan wa lori eto o fikan wa tori pe si ona ba ti da oro aje ma lo dede iyen la fi nkan sara si gomina ipinle ko babajide olisola sanwoolu ikeji iru e na ni oke afa bridge e ti o si da wole lati se atunse e lowo lowo bayi e mo pe won se won da duro won le ku die ka won to se sugbon ni bayi won ti pada tori atunse afarai na ti oke afa nigba to ma tun se le na ki lo tun ma sele o ma je ki o rorun fun awon e lati ma lo bo oro aje de sun siwaju si nipinle eko akosara si won lori awon igbese yi won le tin se na ma ye ka ba dukiya ijoba je pataki ohun ta fe so le ni oju pe oro lori cement ti a fi n kole ni ile Nigeria elo ni cement apo kan nisin elo ni lodo titi eyin te n lanfani lati gbo elo ni nigbati mo lo sayewo lori ero iroyin leni mo ri pe won ko sibe pe awon ajo ti won ri si oro awon onibara FCCPC labe ijoba apapo ti ipinle ko je Lascopa won so pe eyin araalu gbogbo owo ile o ma tin gbowo lori si o construction cost awon ton ko ile o ma gbowo lori o awon property values o ma gbowo lori ati owo ile tan so awon ton fi yalegbe awon tan yalegbe o ma po si o won ni kini o fa 50 kg cement tan lo won po si bo ni 15000 10000 se ko ju be lo 13500 12000 o ju be lo ni bi teyin wa yen elo ni lagbo yin okay kini kokon baje ni kon sa fe ra cement a fe pipa se e la fe ra ma ma ko 30 a ba ko 20 kini ko ta zan pa kilo nje be ko ni se ra ni won ni kilo fa awon ni mo engineer so pe won fe wo pe kilo fa o won ni awon o ti e le salaye bayi ohun to fa awon ohun to fi gbo ti cement fi gbowo lori ni asiko ti a wa yi eyin te gbon le be e lanfani lati pe eyan meji si meta lati le so bo se lagbogbo etin sáwọn alagbowo le ni wọn ti ẹ ní nítòsí wá ń bí ká tó bá fẹwọn ko tó nú bẹyẹ síbi wọn ni owó ẹ lọọlẹ gan ni wọn ti lè bọ sí nàìjíríà báyìí ló bá di ńlá 070-6316-1916 tẹbá láǹfààní bẹ ẹ pé ká tó bọ sórí abala ti èkó la wà lẹni bond fm 92.9 lẹwà ìkẹjà lórí onígbòǹgbò lórí àti ọjà ẹ káàárọ máa káàárọ sà ẹ lẹ máa. O da ma. Nibola doti.
1: Ma lo re ko 30,000
0: naira ni. 30,000. E la de ra tele.
1: Ma.
0: E la ra tele.
1: Ni te mo pa da ma ra tele tele na.
0: 75.
1: Ẹ ṣe
2: kò ní ṣe cement ni kọ́ náà fi kọ́lé. Ìyàpẹ́ ń kọ̀.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹyin nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ pa cement. Kò sí iyẹ̀pọ̀ ta lè gbélẹ̀. Kò sí iyẹ̀pọ̀ irú iyẹ̀pọ̀ ta lè gbélẹ̀ tí a bá fi cement tí kò ṣeé ṣe òun náà fi pò pọ̀. Òun gangan ni kókò. won ni sin tori bo se wo lori yen sin owo rent o ma gbo ore sin awon ile kiko ati awon won ti ko yin bo ni won ni property values o ma gbo lo soke construction cost awon to because ko ti ko tele se npa oro ko en ko le kokon ti e le ma lo cement inu e o se ri ni yen sugbon awon ti won se wadi won so pe awon o le so pe dubai pato lo fi sele o ara awon ton ro ko isa ni wa nigeria ki o le ron fun gbo a lati jo gbe bi ijoba apapo amọ pe awon sapa lori e eka toro kan yen fccpc won si se wadi lowo lati le mo awon abayo si olorun je ko se se e je a mo bayi to ba de ose to n bo a to ma tesi wadi ni ti abala yi lori eto imo ayase ni le se bonde fm na studio spine ati ati emi tope agboro akinri oruko mi mo ki eni keji mo layin ka nigbe ati won ti wa ndi ero ati olotuwa oro oluwa ogun naike a gba gbegi wa naa le se yin baba wa fatile gbenga fatile mama wa naa ni ikoyi eyin naa le se pe ka ma se awon eto yi a de ri pe o n tesiwaju e se ma mama wo ola adenike adegbeke mama mi gm tele tele orire ton ti wa di dl olori re sin igi naa la ma ri o dabo.

kiki aka bo sori eto yin eto e te ma ya se ti gbadun abala ti oja bo se nlo pelu oro ile kiko olohun ko jo ko sanu wa ko si nkan to le ti oni dero ani gbagbo pe gbogbo e na lo ma dero abala ta wa bayo ni abala iko la wa ni bi ta ti man so oro ta ti man sagbeyewo ki lo nsele ni ilu eko ati agbegbe re se mo pe ni ori abala e na la ti man gbo ba se le se ati awon ti oro ikan bi won se gbodo tete ba wa gbegbese ti oni baje ta ba ti mu awon oro na wa mo kin ka bo princess olayinka nigba loruko temi ni ijejo kini nkan ta gbe so agbe asoro nipa awon omo obirin ti won lo nko wa won se lo nko omo obirin wa na na nko omo okunrin wa o ngba to ba ko won de ilu eko papa julo lele ta wa mo amo ko bo se nsele lawon agbegbe mi niyan o tori a nse iwadi si lo lowo a nse ara won iwadi ko ta tun se ati ta ba pade o na la tun fe gbe yewo ni oni lori eto awon asoro pe awon omo obirin ta ba ti ko won wa ti won ni ka ma bo nilu eko ise wa nilu eko owo bayi lo ma ma gba kan ba ti so fa awon obi olohun kuku ni fiya je wa ani jiya lagbara olohun lori omo ani jiya awon omo wo de ni gbonju mo wa ninu ise la se ledu mari oba eyan ba ti kowo die lawon mama yen lowo nibi to ti lo ko won wa inu won adun pe to ba ti de ko bayi wa ma fo ranse a ma je won a ma kole wa ma wo so ngba kan ba de ilu eko won a paloda fun won won a da won si bi kan won a ma ma won okunrin wole fun won won a ma gbowo ti won ti tan ti san won a ma bere si ni gbaju be logan to ba ti bo won lowo to di po loyun to wa nkan se si ton ri won ni wo to ba ti bi mo na you sabi o go do the thing wey fi do awon mo wa bere si ni ju omo koko kiri won ro omo leni o won ro omo le agba o won ro omo ninu ile o omo tawon mi ntoro to ti wa de ki omo alaini ya alaini baba won po omo mi idekere nibi ton ti ju o ti ku ni agbara olorun ani padanu emi on lagbe so ni ijejo opolopo na de da si awon ko ti je ka mo pe ni awon bi kan wa ni ilaro to je pa awon omokunrin imukumu na mu nbe ati so ade mo pa awon ijoba na won agbegbe se lati lo wa won lo sibe ki wa ma mu wa le ni eyin obi etun sumo mi ke je ka jo gbo ile awon omo wa wa ninu ile olide abi ta ba jade ta la nfo mo sile fun uncle mi leni yi aburo mi leni aburo baba mi aburo oko mi leni o fe momo wa lo sodo aba wa na fe fo mole abi e nfo mole sinu ile bo se kan mo bere be na lo kan mo kunrin iroyin kan to to wa leti mo mo ko awon ipolopo na won a gbo nipa omo kunrin ti won mu lo pe to ba ti dele o eti wa fi ma sere ninu ile ti wa ma se jogbon ise eyan kan sise baba aburo dadi e kuku ni o ya ma lo sibe to di pe omo yen lo sibe to ba ti gbe bag esile ibe lo lo gba to debe lo to la bro baba ngerun sugbon aburo baba won tun ni wa ibi kan lowo ton wu ewon phone ta n gbe lawon omo wa lowo awo bi ise po lowo wa o ise po lowo wa ta ma se olo ade fun wa logbon ba se marin lo to to ba de stage kan wa wo pe ka fomo ni phone sugbon ru phone wo la n fomo oro wo la n so somo leti bo se debe tomo ibere to dodo aburo baba e onku e fon to gbele lowo bayi nkan to wa lori a le so lori afefe won sa mu omo yi baba onku iba soro o di pe won tonu brain omo e to mo ba ti de to gbe se to gbe bag sile to ba de odo onku e kaka kan ku ko nise oto ni nkan to nku nko omo kunrin ni o ko tun so omo obirin won kan lo le o won de ko ni gbe wiri sugbon ton so aye omo ida o ni agbara nkan ton so aye omo ida ka sire wa to tu ọpọlọpẹ ya aya tan mọmọ lọ pe wo wa lo lo dide ni ma lọmọ ba re si se nti o ye ko ma se pe ọmọkunrin si ọmọkunrin oni bo bayi ni won ba ni onku yi lo so ọmọ ida ọmọkunrin so ọmọkunrin ka ma se nkan ti o to pelu ọmọkunrin won so aye ọmọ ọdun 12 won so da to ọmọ yi o le dile so nigba ta siri wa tu ti won mo ọmọ yi lo si ile awon oga ọlọpa pe yo mo wa ya mo nkan to sele bye ni o to lo o fe sase ma se pe niyan kan no arrest e ngba to debe ta lo so eda be omo yi o fe jewo ngba to ko won ati awon agbofinro omo yi wa jewo pe onku ohun nkan to se fo ngba to debe won de ti pin omo lenu pe o gbodo so to ba so iku ni o kini kan ni o ngba to omo yen ma debe ti won olopa yi wa jewo bi ma ba se gba ori mu niyan ki la wa fe fayo ninu oro e gangan ni pe eyin obi ki la fe se lori awon oro ki la fe se awa obi anise to po sese la nso fo mo wa pe ko shut up to ba fe ba wa soro a je kon lanu soro hey
a je ko mo lanu soro ko bobi soro oju

gbogbo oro ta so loni ejo gege bi iyalaje ose ati iya o ati baba o ni adari ni o ni agbegbe obi o alagbato ijoba oro yi kowo oro yi koyin ojuse ni lati la fe gbe lori oro yi nitori pe olohun ni je kawon omo wa di omo komo koda awon ti won soro ga lopa ni pe opolopo awon te ri ton rin ni titi o ni nkan ton te won te nkan sinu sokoto ton wo ni o nitori pe igbesi aye elomi igbesi aye omo mi o ti di nkan mi iru omo ta n soro yi to ba dagba olohun je ko le bobirin se nkan kan de bi po to ti e ma le fobirin loyun ni o ti ye yin olohun ni je kan so omo wa do omo komo ejo awa obi eje ka ma faye le fa won mo lati ma ba won soro o kan wa gbogbon bayi o kan wa lori oro to sele onku enikan ni e mu jade e ma je omo omo yin jade o toro onku won ni e pade agbalagba lo ati anti na be ni tori amu ti gbo oro kan yagoro mo gbo oro kan chicha chicha lo mu omo 8 years okunrin lola loju oni on feran tori omo principal ni anti won mu omo okunrin lo won ti bere si ni ko omo yen ni ko kuko awon obi ode mo ninu ile ngba to mo ma dagba nko o ti di nkan mi oro je kan gbogbo wa ni ati anti ni o anti mi ni o mo omo yin lo e onku ni o mo omo yin lo e je ka to mo wa olohun ni je ka doku bayi ni won gba ta ba wa laye ta wa laye gege bi obi e je ka gbiyanju koda ka lo taja e je ko je pa won mo anoma to ba sese e ka won mo yin lo sibi te tin taja ko ma lo sile we legbebe kon de pada sodo yin kejo ma wole lale Olorun a fun gbogbo wa lori ofe ade wa pelu wa Olorun a bukun wa owo ni owo ni owo ni ta ba lowo nso ko sha won omo na la fe fi toju ni lagbara Olorun ti o le sele sa won omo wa ta ma ma sari odikire le won lori lojo waju Olorun ni je ko sele si wa omo wo ni do omo Olorun omo wo de ni sepe fun wa la se ledumare ele la mu wa fun gbogbo eyin obi e je ka mu sowo adupe lowo gbogbo eyin te sisi wa loni to ba tun jose to be tun pade wa lori eto e ma ya se pelu akotun ati awon nkan mi ta tun ma mu so lati ma se kini lati la ma gbe igbese lori e ni e se pupo mu dupe lowo eni keji mi toke agoro ta jo seto na loni ya laje bond fm ati emi na fun ara mi mu dupe lowo olorun olotun wa ni ore oluwa ogun nike adupe lowo yin lai ni gbagbe baba wa gbenga fati le adupe awon engineer wa na wole ogbeni Suleiman ogbeni Bayonle eku ise e won mighty mo kiyin adupe pupo be se n tetisi wa

0: Michelle mi kuduazo ewe le clean le do ayi mate iso radio ho bond fm 92.9 ikeja ala radio nigeria ton ina me to Francis sinu ye ko la ho do jajina to ayi mate ton le heto awon yi mate do nasin alo do po do sakwe na do mu alo da so sinu sisale na hi ho ni mo te do pla ogbe le po agba le po edu da pe hun le gona isisi ko sugbe yin wa yi me na do pe he azan wa lo biji ma kon le ton to mo le ji a ho lu awon ni ton oba riwo na ki olu he la he to ho do ka ho se de me po bond fm po la ho do ji ma te ho du le nu le do na don nu he ye do le pri do po do pe he nu hanu lo oba akinolu zinu do ho ji do alo da chan ho ogbele ton po agba le ton po nu me bi to we to do do no teme nu le do teme na do je we asan wa lo biji ma pon le ton na me ho du le oba akin oludo do godo yin ta pe gbosan gbosan alo da chan hun ton po ji je we ye ton po na wa nu susu do gbe ti ho pla to me ai sisi ko jogba ofo ho ton kini yin do di independent national electoral commission INEC ko la ho do yin na de yin ko kan dai teme hun le to le ri ton to ho do gbe le ton ton to bodizagbe asako aton nu ko en ne to so si aton to ton yi bo yin ko me yin dide le le ton la so yin vi blo ton to asachu opo to so e awe ton ko 2027 ton mo na ofu yi bla ayi ma ten ga ton po o se ho le ton me ton po ofu yi bla ayi ma ten ga ton le na wa yi me to ayi ma ten ko nu ko aton me we me o ri blado to se o ayi mate ton mele na wa yi me to ayi mate gba aton nu kun do ko le o ri bla ayi mate ga ton mana wa yi me to ayi mate chin aton to fi eye ko bla ho te to made made ma hi o ri bla gbe I neck do we ka ton lo na de ke na to ho do gbe le te me hun le to le po to menu le po ni to ikinkin nu re yeze jona aisin gbe lopon jenu pon na o ri bla ho lo le we wa ndo awon yen kilo je mi ti so radio ho bond fm 92.9 keja ala radio nigeria ton francis mo sinu e no yin ka le onado de o mi lo de we ayon o
1: edimare lo diri ewa fakuko o edimare lo diri ewa fakuko baba oke lo diri ewa fakuko o edimare lo diri ewa fakuko nibi ka kede ati po lowo o se royin Bond FM, awa maloba.
2: Bond FM, awa don le de Bond FM, awa don le to Bond FM, awa don ni royi. Baso upon 92.9.
3: Na ikuro,
4: uniye,
3: uniye.
5: Bond FM,
6: 92.9.
7: Ilera loro ani asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egboogi to je pe yo se anfani fun ilera wa kile ni fun wa
8: oruko mi ni Fola Oluwatola asoju ile ise Vital Royal Health awon egboogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egboogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja ashwagandha extract se kon sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya o sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o n je ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la n pe ni Royal Guard Royal Guard ti a fi eroja neem extract se o ma n fo idoti inu eje ti a n pe ni blood purifier o ma n fo rore isaka ati italara kuro o n je ki ara jolo ti a n pe ni skin rejuvenator o ma n so agba dewe ti a n pe ni anti aging o ma n je ki eyan rewa si o ma n je ki eyan dun wo loju te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806-655-5103 eje ki n tesiwaju iketa ninu egbe ige ta tun ni fun yin ni Royal Intact Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o n je ki okunrin fakoyo ninu ile o n je ki okunrin se ise bi omo okunrin o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise ako ninu ile ikerin ninu egbogi wa ta ni la npe ni Royal Insucap. Royal Insucap ti a fi eroja Genemas Investor se o ma nfo atogbe kuro lara o si ma nje ki ara bo sipo lowo ailera Nafdac ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni awon egbogi wa eleri won ra nile itaja ogun kaakiri eleri ra ni BC Lola Pharmacy won wa legbeda ati okun ola eleri ra ni Oges Pharmacy egbeda bakan na eleri ra ni Juta Pharmacy won wa ni Sheri won wa ni Council won wa Layobo eleri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango ni Idi Roko Road won wa ni Abule Egba won wa ni Ijaye won wa ni Kola ati Iyana Iyesi eleri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin eleri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Vin Paul Pharmacy wa ni Mushin eleri ra ni Uzo B Pharmacy ni Mushin eleri ra ni M&J and Son Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road eleri ra ni Yankee Pharmacy ni Badagry eleri ra ni Satchmore Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni STB Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba eleri ra ni Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop eleri ra

0: Bond FM 92.9 Oka Wunoge Oyorima Nobono Ketakena Malite Isonyerai Oge Nkuzi Igbo Iruola Kambuloche Bufenaka Ngozi Nduchie Noge Nkuzi Igbo Nketa Onyama Negente Ngwa Sonyere Majidekwa Mbisi Odege Na Akwukwo Iyejiwe Mota Nketa Ngazi
1: Akaro Omara Omara Akara ofeke ofenye sinu hia. Omara kanyi biare kara nubo chinketa. Mwa ugenji ibo Bond FM 92.9 Ikeje Lagos. Mwa ugenji ewe taragi mkuzi ibo. Nkisi ukwa inga atule makayabo. Akiri uku mfe. Abu mwenye mkuzi gi. Mungozi nduche. Obwa tosenti na lake norobu bodanda. Mwa mkuzi ibo nketa. Anyega amati ihe akiri uku mfe potara. Ngwa ule ahiri okwu mfe ga-enwe na mkpụrụ okwu ole nwere ike imebe ahiri okwu mfe. Ka anyị malite ya otu a. Gịnị bụ ahiri okwu mfe? Nke mkpọbiri ya bụ ahiri mfe. Bekee wee kpọọ ya simple sentence. Ahiri mfe bụ okwu zuru oke nwere naanị otu ngwa nke nghọta ya doro anya. Ka nkwupụta ya ọzọ ka o wee doo gị anya ma o kwuo sị ahịrị mfe bụ okwu zuru oke nwere naanị otu ngwa nke nghọta ya doro anya ya bụ okwu ọbụla ngwa dị na ya bụ nke karịrị otu esila n'ahịrị mfe pụọ njirimara ahịrị mfe bụ na ọ ga-enwe naanị otu ngwa ma nwee nghọta zuru oke ọzọ dị mkpa ka ị mata bụ na ahịrị mfe nwere ike ịbịa n'ụdị otu mkpụrụ okwu o nwere ike ịbịa na mkpụrụ okwu abụọ o nwere ike ịbịa na mkpụrụ okwu atọ maọbụ karịa nke nghọta ya ga-ezuriri oke ma gị cheta na ọ bụ naanị otu ngwa ka ya bụ ahịrị mfe ga-enwe n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 Ikeja Lagos ka nkụzi igbo si abịara gị nke isi nkwa anyị na-atụle bụ itinye ọnụ na ahịrị mfe nke bekee kpọrọ simple sentence buru n'obi na njirimara ahịrị mfe bụ na ọ na-enwe naanị otu ngwa o nwere ike ịbịa n'otu okwu o nwekwara ike ịbịa n'okwu abụọ o nwere ike ịbịa n'okwu atọ maọbụ karịa mana nke bụ eziokwu bụ na nghọta ya ga-ezu oke ka e were otu okwu ndị nke gbara elu dịka ahịrị mfe wee mebere gị ọmụmaatụ nke mbụ wee bụrụ nnọọ kwuo bịanụ kwụsị pụtawanụ kọwaa ṅụọ ndị a bụ otu mkpụrụ okwu bụ nke mebere ahịrị mfe mana nghọta ya zuru oke maka na onye sịrị nnọọ ghọtara ihe e kwuru onye si ya kwuo ga-aghọta ihe ị na-ekwu bịanụ ha ga-aghọtacha kwụsị onye ahụ ga-aghọta pụtawanụ onye a gwara okwu dị otu ọ ga-aghọta kọwaa ṅụọ onye ahụ ga-aghọta ihe ndị e kwuru mata na otu mkpụrụ okwu mebere ahịrị mfe na-aka mma n'ikwu okwu nya bụ ikwu ya n'ọnụ karịa iji ede edemede ọkachasị edemede iji ele ule ị nwere ike iji ya dee akwụkwọ edoazi maọbụ abụ maọbụ ihe ndị ọzọ mana ọ dịchaghị mma iji ya wee lee ule ka ị ghara ịdaba na nsogbu ndị a bụ okwu abụọ gbara elu dịka ahịrị mfe lee ọmụmaatụ ha kpọọ ya ị bịala gaa ngwa unu agbalịala ọnwa ajọka jide ya ama m agwala ha wee dere gawa kedu maka ọmụmaatụ ndị nke okwu atọ mebere iji gosipụta ahịrị mfe lee ha ebe a Nneka gara ahịa ọ lụrụ ọgụ izu agbaka zuru ohi agụchaala m akwụkwọ Okeke gara amị o siri ike Amaka kọrọ akpụ wee dịrị gawa. Ile ọmụmaatụ ndị a, ị ga-ahụ na otu ngwa adọrọ ewu na ọkụkọ anya bụ ihe dị n'ime ya. Nke ọzọ wee bụrụ ọmụmaatụ ahịrị mfe nke okwu ya karịrị mkpụrụ okwu atọ, ha bụ ndị a nke agụpụtara gị ugbu a. Echiche gị dị mma. Chi werela ehihie jie. Edi soro ya ọnụ. Aka ga-asọ ya n'ala. O tiri ya ihe. Okeke pịara nwa ya ụtarị. Ndị a bụ ọmụmaatụ ndị nke zipụtara nke mkpụrụ okwu ya karịrị atọ. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na nkuzi Igbo nke taa, ma gị cheta njirimara ahịrị mfe. Ọ ga-enwerịrị ngwa naanị otu ngwa. O nwere ike ịbịa n'ụdị otu okwu. O nwere ike ịbịa na mkpụrụ okwu abụọ. O nwekwara ike ịbịa na mkpụrụ okwu atọ wee dịrị gawa. Mana nghọta ya ga-eme gịnị? Ga-ezuriri oke. Ekele gị bụ onye ọma gere ntị kemgbe a malite ruo ugbu a anyị na-apịachizi. Aha m bụ Ngozi Mbiche. Mma mma o.

hazie wee kari akụka nke ikpeazụ tupu elie ya. Elicha ya, mmemme akwamozu ga-amalitezi ngwa ngwa na be di ya ahụ. Satọdee ọgụ abalị n'itoolu nke ọnwa Ọgọst, ọnọdụ akwa ga-ewerezi oge nke ya, bụ dịka omenala ndị ugboka si wee dị. Sọnde ọgụ abalị n'iri, a ga-eje ịtụrụ Chineke mma mma na St. Paul's Methodist Church kedị na Obeagụ Ugboka. Mama, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa. Amen. Onye bịara aka n'ọkwa bụ Honorable Steve Chibuzo Ani, onye ji ogene ndị Igbo wee mara, bụ onye ọrụ na Radio Nigerian Born FM dị na Lagos Operations.

0: many bo no gendi bo na bond 92.9 fm e ban ka e uchiro nya mane gente go putara gi ihe ndi gbarere na akwukwa akọ ndi rutara anya aka no bo tita no go many bo ta bo abali 22 na sa nke onwa onwa nka sato onwa august afọ 2026 e fulano na ya bo onwa na ha akwarali onwa august na ha akwarali ofozi onwa ole ka afọ 2026 corona makosila di Chineke ga-emere anyị ebere ka ihe ndị ahụ anyị kwesịrị nwetacha n'afọ a ka anyị nweta ya ka ọ ghara ịbụ mgbe ọ ga-eru ọ dịka asa onye masị onye na-agba n'aka nri bịa na-agba n'aka ekpe abụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na eji m akwụkwọ akụkọ New Telegraph na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ebere okwu bụ aha nke m, eji m Leadership tinyere The Punch.
0: Dị mma ka anyị gaa n'ihu na m akụkọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ọ na-asị maka atụmatụ gọọmenti etiti maka ebe m aga na-azụ ụmụ anụmanụ. Ala anyị abụghị ebe a na-ekpofu ureghure gbasara iwu dịgasị aṅa ọnịndị na-ekwu. Ndị ndu Southern na Middle Belt bụ ha na-ekwu nke a ibe nke atọ na ibe nke iri abụọ na asatọ ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Leadership na-ekwa ka esiri dee isiokwu ahụ ọzọ na nhiwe ogbe ebe m a na m azụ anụmanụ tụmadị ehi maka ọmaka ehi ka a na-ekwu maka ya na ọ bụ iji wee kwụọ ndị ndị na-achị ehi na-ebu egbe ọ bụ iji ya wee kwụọ ha ụgwọ ọrụ. Ọ bụ ihe ndị ndu mpaghara Southern na Middle Belt kwuru n'ibe nke isii n'akwụkwọ akụkọ Leadership na ọ bụ ha ka eji nhiwe ogige ebe ndị ahụ a na azụ ma na-echekwaba ehi na ọ bụ ha ka eji ya wee kwụọ ụgwọ.
0: Chekwaba ehi na mpaghara Middle Belt, biko ndị Middle Belt a ọha aka anụ ehi na aka adịghị mma n'ahụ
1: onye ma
0: ọ dị mma ka ị gaa n'ihu na akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ sị na gọọmenti etiti agbapela atụmatụ usoro nchekwa afọ ise n'okpuru ya bụ akụkọ ka edere sị na otu kọmitii eguzobere ka enyere abalị iri itoolu maka ileba atụmatụ ahụ anya ịga agụrụ ya n'ibe nke mbụ na nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ọ dị mma ka wee sị ụlọọrụ EFCC amapụtala pasentị ise inye onye ọbụla ga-edu ụzọ ịchọpụta akụnụba ala anyị ndị ọchịchị fọmfọjụ akpa zupụrụ gadebe na mba ofesi. Aṅụrị ka ọkwa maka nna gbara gị dịka otu onye n'ugbu a. Ọ bụrụ na o nwere nke ị maara maọbụ mba ị maara ebe edebere nke edebere, ọ bụrụ na ị gwa ya ụlọ ọrụ EFCC, ị mara na ị ga-ekere pasentị ise n'ime ihe ọbụla ị nyere ntụziaka otu a ga-esi wee chọpụta. Ngwa gị agụrụ akụkọ a na akwụkwọ akụkọ The Punch ibe nke atọ ka ị mara ma onwe
0: onye mmemme onye ọbụla ụzọ na nke abụ onye agụrụ egwu fọmfọjụ akpa ka anyị na-arịa fọmfọjụ akpa na-esozi eso onye ahụ bute ụzọ gị wee sochie tupu ndị ọzọ. Ọ dị mma akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee si na ọ naghị ihe kọ gwara Naịjirịa si o jụọnụ ndị ndu ahọpụtara site na ntuli aka ihe ha rụpụtara maọbụ nkọwa ka ha siri rụọ ọrụ. Ọ nke a ka a na-akpọ accountability. Onye makwa kọwa ịma anụ ọnya ka a na-akpọ accountability wee nye aka gị ọ dị ka ọnya ikwetara ekweta n'ọnya
1: ọkwa ma mmara ọkwa isi onye maara aka m na-eche ma mmara.
0: Ọ dị mma ị ga-agazi mara ma ọnya n'ibe nke iri abụọ na asatọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Banyere ntụtọ na ntọrị e mere na steeti Niger, otu Islamic Council na-achọ ma na-achọsi ike ihe ga-abụ mkpebi tọrọ atọ a ga-eme were megide ndị ọnyakpa eliozu ndị obere obodo adịghị mma bụ ndị terrorist. A chọrọ ụdị mkpebi ga-abụ eme ya onye gachaa ya ọ ka ya aka na ahụ. Ọ dị mma dịka otu Islamic Council ka na-achọ ma na-eche mkpebi ọ ga-abụ gaa gụrụ ya bụ isiokwu n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akwụkwọ Leadership. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ edere n'okpuru ya ị ga-agụrụkwa.
0: Ọ dị mma akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee ka na-ekwukwa na Olukoyede kwuru okwu wee sị na ụlọ ọrụ EFCC enwekọtala ego karịrị $100,000 bụ ego ahụrụ anya ya bụ cash nakwa ihe nweta ụfọdụ n'afọ atọ ije n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ịmara ego ahụ nwekọtara na ihe ndị a ihe a na-ekwu maka ya ọ dị ka ọ na ọ dịghị
1: nke a bụ akụkọ nwere ka ọ dị mana ọ na-atọtụkwa m ụtọ na ntị maka na a zọpụtara obere nwa gbara naanị ọnwa ise nakwa nne ya site na otu kanal ya bụ ọwa mmiri ndị a na-aha ka ogbugbu ihe na steeti Lagos ebe a ekele dịrị Chineke ọ bụ na onye chi ya mụ anya onye ihe ga-eme ya maka na e nwekwara ndị ga-adaba na kanal na ndokwa ekele dịrị Chineke n'ihi nke ngwa gaa gozie ya n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch
0: maka ntuli aka okpuru ọchịchị ime obodo steeti Lagos ihe kpatara otu APC otu ADC otu NDC ji wee ghara ịbịa ha gbakọtara azụ ha ji nwayọ ka chicken si dị afọ nke ya chicken down soludo bụ ya kwuru nke ọ bụghịkwa m n'ibe nke asaa ka ị ga-aga gụrụ ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: ọ dị mma nke a wee na-akọwa anyị emetụbụkwala okwu ọnụ mana o nwere ka o si bịa ka m na ntị ndị si ka mkpọlitekwa ya ọzọ ọ bụrụ maka mkpakọrịta ahụ dị n'etiti ndị na-akọ ubi na ndị na-achị ehi ma anyị metụkwara ọnụ na mpaghara Southern na Middle Belt wee na-akọwazi na ndị ndu mpaghara Southern na Middle Belt ahụ jụrụ jụwa isi na gọọmenti etiti agaghị ehiwe ogige ebe ndị ahụ anụ na-ata nri na ha na ogbe ebe ndị ahụ ọnyanụ ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke iri atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ekwuru ya maka na ehiwebedị ogige ahụ ehiwe ndị ọrụ ubi na ndị na-achị ehi ọ dịghị otu a ọ bụrụkwa nna m etichara ha ọgbọ ngwa bịazie nụ nọrọ
0: ya ka ha ji wee sị na be ha abụghị ebe anya na-ekpofusi ihe nke a jụrụ aje wenatara ha
1: ọ dị egwu
0: nke gwụrụ ngwanụ ka anyị jee n'akwụkwọ akụkọ The Nation ọ sị na ndị ọrụ ọha obodo nwetara ụgbọala ndị e ji latrik anya dị 100 n'ibe nke anọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation ebere ama na ụgbọala nke e ji bute gị ọrụ taa
1: a dị mma ọbụbeghị ya enwere ike iji ya bụ echi mana eji ya bịa taa ya gazie onye mana ege ntị banyere ntuliaka steeti Osun emere ndị ọrụ nchekwa emeela ngagharị iwe maka akwụghị ha ụgwọ oruwere onye ha mana onwe ka ọ dị ihe mmadụ na-atụ anya kwesịrị iriwe mmadụ emechazie ma o rughi ya enwe ka ọ na-adị maka na asị na ma emeghị nwata ka emere ibe ya obi anaghị adị ya mma ngwa gaa n'ibe nke 29 n'akwụkwọ akụkọ
0: akụkọ nke a gbakwara elu n'akwụkwọ akụkọ The Nation si na ụlọ ọrụ onye isi ala gwara Atiku gosi anyị nkọwa ihe gbasara atụmatụ gị n'iweghachite sọbsidi n'okpuru ya bụ akụkọ ka edekwara si ihe gbasara ego sọbsidi mmanụ anyị a n'ọkwanụ nrụrụ aka na ọ bụghị eziokwu ọ bụ Hypeman bụ ha kwuru nke a akụkọ ndị a dị n'ibe nke mbụ

0: $16. Kedu ki ihe ndị a sị ga ogini mere ha ejuo mu njuo onye agwala nge be gejeguru nya bisiokwu njuo n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Akwụkwọ akụkọ New Telegraph na-ekwu maka ọnwụ mmadụ, na-ekwu na Tinubu, NGE na ndị ọzọ na-eru uju gbasara ya bụ onye ama ama n'ibi akwụkwọ bụ Dotun Oladipo, bụ onye nke larala mmụọ ịga hụ ya n'ibe nke atọ na n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ọ dịkwazị n'ibe nke 27 na akwụkwọ akụkọ The Nation, ebe asio na Tinubu, Akpabio na ndị aka na-achị steeti NGA, NUJ, GOCOP na ndị ọzọ na-eru uju Dotun Oladipo. Ịga gụrụ ya n'ibe nke 27 na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ọ dị mma, nye wutela gị maka na aga m alaghachitụ azụ nwa obere dịka o si metụta isiokwu nke ahụ gụpụrụ gị, dịka o si akpọtụ n'etiti Atiku na Tinubu, ka ngụtọpụ ya dịka ọ dị n'ibe akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ The Leadership. Ọ sị Atiku na-ama gọọmenti etiti aka n'ihu, na-akwa gọọmenti etiti aka ka gọọmenti nyochaa ya. Nyocha ahụ ga-agbado ụkwụ na ihe mere ọkpụrụkpụ ego dị ijeri $16 ego ọkụ. Ichetara m nwere mgbe otu onye bụ minista ọkụ ngwa ga gụrụ ya n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: N'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka Atiku na-ekwu wee si maka ebubo ego gbasara ọrụ ngwa ọkụ dị ijeri $16. Ngwanụ weta ihe ngosi gosiri na m mere nrụrụ aka na ya, ihe ngosi eyeji wee kwu megide mụ maka nrụrụ aka na ihe gbasara ya bụ ọkụ, Atiku bụ ya na-ekwu n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Akume chọrọ ka ndị ala anyị na ndị ndu ala anyị wepụzie ọnụ na echiche na mgbe ọbụla e nwere ka esi nwee ajọ ọnọdụ nchekwa, ọ bụrụ ewo eya ha ọ sịziri na ọ bụghịzi nke ime otu ahụ, na ihe a chọziri kịta bụ ịbagide ajọ ọnọdụ nchekwa, bagide ya n'uju. Ọ ihe ya chọziri ugbu a. Ị ga-agụrụ isiokwu a, ọ dị n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Leadership.
1: Ọkụkọ sịkwana na m a na-ekwu ọkụkọ kwuru n'otu onye si na a na-ekwu na ọkụkọ etinye ọnụ chịrị ọkpa na-abụ onye kwuo. Ma ọ bụrụ otu a ka anyị ga-esi weta n'isi njedebe, na-agbanyeghị na o nwere otu akụkọ na-akọwa na Trump anapụ na ụfọdụ mkpọlite n'ọkwa enyere ha ma weghachikwa akwụkwọ ikike eji abata mba US nke mba nke ụfọdụ mmadụ. Ọ dị n'ibe nke atọ, wee bụrụ otu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya n'oge omenigbo nke ụbọchị taa. Anyị ewutela gị maka na akụkọ ọka juru eju bara abara, mana oge bụ ụzọ na-aga, anyị na-achụzi ya achụ. Aka mbụ aṅụrị ka ụzọ mefu na ekele m gị onye ọma na-ege ntị maka isonyere anyị n'oge omenigbo nke ụbọchị taa. Eme mmanya onye ha nọ gị n'akụkụ adị ama ama echi. Aka otu onye a na-ege eji ihe ọma ya gazie.
0: Ebere okwu were bụrụ aha nke m na aha Tobechukwu Onyekachi, onye mere ka olu anyị pụta.

Bond FM 92.9 ogaye na kuze kwarapu kwarapu ka welu ohera wekene dini ne mereka ubosi nke taa bụrụ sọma na ha ezine mori no ndoka onye na-ebe a na-ahụ na ihe niile na-aga nke ọma ebere okwu aṅụlika ụzọ mefuna na ndị niile ịnụrụ onu ha aha nke mbụ tobechukwu onye kaji na-asị daalụ maka isonyere anyị na yọkwa dododo sorokwa anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ihi na obi ụtọ gị bụ ihe anyị ji maka ya wee na n'ebe a anyị ga-aga n'iru ibulu oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa n'oge nke anyị akwụrụ n'ọnụ na-asịkwa echi ga-aka mma ọ ga-adịrị gị na mma daalụ maka

a gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo sai in ce a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bond FM 92.9 da ke nan GRA Ikeja. Masu saurari assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba za mu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya yarda. A madadin abokan aiki Usman Tunauke, fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko dai da fatan za a gafarce mu shirin kukan kurciya da za mu samu damu kawo muku ba sai dai daga wani sati idan Allah ya kai mu za mu daura. Yanzu sai a shakata da wannan.

0: yanzun ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazillah Shinasu Kabar muftin Qadiriyya na Afirka akar makalla bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
2: in dalla hada ala shay'in inna ma yadullu ala al-khiyanati wal-ghish wan-nabi khashahu an jali'i zalika annab ba zai aikata haka ba kawai ana fadan nasoshin da marasa gaskiyar musulmi wannan lokacin a cikin munanan haluruwan su suke fakewa da su a cikin in za su abin da bai kamata ba sai a nuna ai ya taɓa faruwa ma makamancin irin wannan da shugaba ta yaya irin wannan zai faru da shugaba a ta yaya wace buƙata annabi yake da ita ko Aisha take da ita akan barira har ta kai sai an yi wannan abin dan a mallaki barira fa baiwa ga bayi na rututu a Madina to wannan dai shine tabilin da aka yi kuma shi yasa an kana ji a shafa ko mutum yana bai da lafiya sai ya samu lafiya kuma in neman tsari yake duwarka sai a samu wannan duk aiki ne malamai suka yi dan a tsarafa mutuncin annabi wannan duk tsari mutuncin annabi yasa littafi wanda zaka kama kafa da shi yanzu Allah ya maka maza ya biya ma to a shafa ga fa illar an kulla ta an zuba a addinin mukiyan addinin sun saka a addinin shi kuma yazo yana ta kokarin kakku tafi a wannan fahimtar kakku gane wannan ganewar ai yayi kokari da a zamanin cewa ai hadisan nan duk bas inganta ba da ba za a yadda ma a shafan ma amma yadda ma a rubuta ta ko a yadda wani ya mallake ta sai tafi da su irin wannan mazowa gashi yanda ake ciki Allah ya mana lutsafi ai sharri ma'ana wato izhari ki bayyana musu hukuncin wala'i to taya zai zama ya shiga tun da hadisi cewa aka yi istari'i shi fa lafazin abinda annabi ya ce da Aisha istari'i shi ne lafazin annabi fa wannan izhari lafazin tawili da aka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sannan umarni ne ba na aukuwa ba umarni ne na taswiya shi ma ba annabi ne ya faɗa ba to ai shi bayanin komai san banzar da suka zo da shi lafazin ishtari'i annabi ya ce mata fa duk magana ishtari'i ake yi fa ishtari'i ya ce saboda haka kai in ka ce bayyini lahum au bayyini indahum annana wala'a liman a'taqa ka canza lafazin manzo Allah kai kuma dan shi annabi ba haka ya faɗa ba ishtari'i ya ce ko duk ba gane ni bane duk wani abin da zamu kirkiro mu faɗa ba shi bane wanda za a ce daga bakin annabi yanzu in ka zo da makiyin addini kuna tattauna da shi sai ka zo kana nan tawilan zai dana kai sai shi ga abin da manzon ku ya faɗa kai kana gaya min naka ko ba gane ba to shi ne mutanen mu da muke ni abin da koda makiyin mu ne ya zo dole nan gani nan bari ai ba wani abu rin jayarwa a nan sai dai mu rin jayar da cewa wannan al'amarin ba gaskiya ba ne amma nan tawilan wani mai hankali za ka je kana ga nan tawilan kowanne a rushe yake zuwa ma ai kawai ba haka ba ne daman kuma an yana daga nasarar da muka ci a zangon shekarar da ta wuce zuwa yanzu na dawo da al'umma suka san hadisi zato ne mun ci wannan nasarar ko ba mu ci ba akwai ɗan da ya isa yanzu a duniyan nan ta Najeriya fito ce hadisi ba zato ba ne akwai wanda ya isa to ko wannan nasarar kawai muka ci a wajen ilmantar da mutane daga ɗaukan su zuwa duhuntar da su da makantar da su da ɗaura su a layin da babu ilimin da ya taɓa ɗaura mutane a kansa mu abinda muke so in aka ce riko da magabata ya zama abin magabatan aka faɗa ba mu muka kirkira muka faɗa ba ya zama a kan na magabatan in za mu faɗe shi mu faɗe shi daidai yanda yake ko da za mu saba masa to mu faɗe shi daidai yanda yake magabatan da suka kirkiro tare ilimin hadisi su suka ce duk hadisi zato ne sai mutawatir ma adal mutawatir mutawatir mafi karancin mutawatir mafi kankantan mutawatir a bisa shari'i mafi sauki na marwaici 16 zan marwaci 16 ai ka kama hadisin huffi an yi da a wacce marwaci 70 ne ma ya ruwace shi an fahimta ko amma idan ka ba za ka 70 din ba marwaci 16 akan hadisi 16 din sahabi 16 wanda suka karba daga sahabi 16 na dabakan tabi'ai su ma kasu gaza 16 tabi'u tabi'inan da suka karba daga tabi'ai su ma kada su gaza 16 har zuwa ƙarshen sanadin hadisi wannan fa mafi saukin ba wanda suka ce sharadin sai sahabi 36 ba nan da suka ce sai akai sahabi 70 akwai sabanin nuka akan ta'arifin mutawatiri din kansa to idan muka tafi a mafi ƙasa na 16 in anan nace ku kawo min hadisi da ya cika wannan sharuɗan ko ɗaya ba ku san ku kawo ba na sahabi 16 tabi'i 16 tabi'u tabi'ina 16 tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina 16 wa man tabi'ahu bi ihsanin 16 kuma wannan kowa a cikin su ya zama me fika fika shaka dan sa ai mutawatirin sai ya zama sahihi hasali ba ya zama mutawatiri sai ya zama sahihi abin sa shaka dan sa wannan ne yake zama mutawatiri hasali yana iya zama mutawatiri a lafazi a ma'ana ba a mutawatiri a ma'anar ingantacce ba to wanne zaka kawo to kaga ba ba hadisin da ba zato ba kenan ba hadisin da ba zato ba kenan a hadisin ga duka ai shi mutawatiri ne a dangane da wanda aka yi a gabansu an yi a gaban sahabi da ya fi 100,000 to amma tabi'ai adadin wato sun kai 50 sun ruwaito shi tabi'ai sun kai 30 da suka ruwaito shi tabi'u tabi'ina sun kai 30 da suka ruwaito shi amma anarsa yadda ya auku mutawatiri ne a yayin aukuwarsa saboda jama'a da yawa abin ya auku a gabansu an fahimta ai yanzu kamar misali a ce Ka'aba a Makka take ko ba a ruwaito ba ai mutawatiri ne saboda sama da mutum 1,000 da ka sani sun je sun ce ma sun gano kuma sun taɓo to shi ne idan ka ce to an gama da wannan wato in mutum malami ne shi kawai malami ne ko za a kwata matsalar da ta yi wani kikikaka a nan nake cewa mu warware ta kawai da kazalika kidina da yusufa haka haka ko ba haka haka ba nake mu warware ta kawai Allah ne tun samun ba wata mafita da za a iya warware ta da wannan mai manzo ne ake ta neman mafita Zaidu muce nace idan ma da Zaidu ya je ya gama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gama ta Zaidu ta kayatar da shi yaje yana son ta kuma yayi fata Zaidu ya sake ta shi ya aura amma da Zaidu ya zo kawo masa karatta me ya kunya ce ya sake ta yace masa rike matarka sai mu ce to wannan sai mu dauke shi a kazalika kidina lahu irin haka muka tsara masa to amma da muka bi wato ayan ma da kyau da ma'anar ayan sai muka gama babu wata kura a ciki kawai hadisin Qatadatu kawai shine yazo ya hautsu na al'amari shi ma na hadisin na Qatada ko ba cewa annabi ne ya faɗa masa ba labarin annabi yanda kake faɗa yake bayarwa saboda haka babu wani iskali a ciki labarin da zai ga annabi magana kawai a jefar da shi saboda da akwai wata aya da ta taba ga wa annabi magana irin ta wannan hadisin sai mu ce to wannan hadisin yayi daidai da irin kalar aya kaza an bance ni ai inda a ga wa annabi wani abin da bai kamata ba idan mun gano wata aya da ta ga masa irin wannan to ba za mu saurin masa hadisin ba zan ce Allah ma ya taba ga masa irin wannan amma ka fado abu akan annabi babu wata aya magabaciya a ce kawai wannan al'amari a dangana wa annabi to za mu karyata ka saboda Allah shi baya jin kunyar kowa kuma yana fadar abin duk da ya ga dama amma bai taɓa fado ayar da ta kunshi aibata annabi a cikinta ba su ko wannan hadisan mafi yawancinsu akwai aibata annabi a ciki saboda haka duk wani abin da za a ce na aibata annabi ne in mutum ne basharu irinmu ya faɗa za mu ce ba gaskiya ba ne in Allah ne ya faɗa ba yanda za ni dole sami'ina wa'ada amma mutum irinmu kawai ya je ya nasa tunanin ya gaiwa annabi abin da ƙur'ani bai gaya masa ba wallahi kowa ce ce ta haife shi wallahi za mu ce ba mu yarda ba irin yanda in ma mun faɗa mu ma ba laifi ya ce shi ma bai yarda ba yanda in ya faɗa wani abin mu iya aminta mu ma wani abin mun ya faɗa mu iya aminta a matsayinmu na mutane ba tumaki ba lamaye ba to dole abin da yake na mai hankali shi za mu ɗauka wanda in mun haɗu da Allah a ce an ruwaito abu sai Allah ya ce kukan kun musa mu ce Allah mun musa ya ce mai isa mu ce mun ga an tauye manzonka ne da mu tauye manzo a tafi lahira Allah ya ce mun ya ce mana kuka tauye manzo mu ce ya rasulullahi ya ubangiji a mu ba mu sani ba ruwaito mana akai mai isa ba ku kalli alqur'ani ba ku kalli ruwayar mu ce wa Allah ne wanda mu musa tawaya annabi mu inganta cikarsa in Allah ya tume mu akan musa tawaya annabi mu ce masa dan tawaya annabi muka gani to ka gane alƙali yanda ya hado wannan issar ta ita ya sunanta barira sai kuma ya dauko isa annabi yusuf ka fahimci dai wai ni da yanda na fahimta shi mafitar da ta zo masa a nan ya kasa fada sai ya kullo ta annabi yusuf ai kazalika kidina na yusufa to wala Allah shi ma a harkar mallakar barira hatta kai wannan matsayin to ita kuma barira a ce wace ce ita har ai wannan abin a kansa in an yi annabi yusuf dan ya mallaki dan uwansa ai a sababin mallakar dan uwansa ne annabi yaqubu zai dawo hannunsa mallakar wani babban al'amarin da ya kubuce daga hannunsa ne amma a ce an yi wannan akan barira bai wace fa to ai kaga abin da nisa da hankali to shine yace to me zaka ce a cikin ma'anar hadisin isar annabi yusuf aka ce ni ya amma wannan kissar ta annabi yusuf ba ta da alaka da kissar baya ya kawo ta ne ita ma zaman kanta take to ni da naga ya kawo ta a kusa da wannan sai nake ai malamin ya kawo wani abu ya gama wani abu ya fado masa to na baya ne ya kallo yayi kama da wannan ka fahimce ni ko saboda ni da nazo nan aka kasa fakkin kissar Zainab bintu Jahsh abinda ya fado min kissar annabi yusuf ce ta fado min to shi ma da yazo nan shi ma sai kissar annabi yusuf ta fado masa amma ita ba ta da alaka da wannan idan mun ware wannan magana ta cewa manzo Allah ga yanda akai akan wannan wato sharɗanta wala'i ga wanda ya siya to sai ya ce in ji wannan ya warware akan wancan tagudai guda uku to ya za ka yi da kissa annabi yusuf ga ta zai gaya mana kissa nan ta annabi yusuf da ɗan uwansa wane ne ɗan uwansa Bunyamin lokacin da ya sanya wato abin shayarwa a cikin kayan ɗan uwansa Bunyamin an ce wani ƙoƙo ne na gwal sikaya ɗin ai kaga sikaya abin shayar da ruwa an ce da ruwa yake sha da shi amma mai mutukar tsada ne an ce zunzurutun gwal wannan ƙwaryar annabi yusuf yake shan ruwa da ita to sai ɗauko wannan ƙwarya ƙoƙo na gwal wanda yake shan ruwan da yake da shi ne yasa aka ce masa siƙaya sai yasa aka sa shi a cikin kayan ɗan uwansa kuma ya karɓi wannan ƙoƙo nasa da sunan satarta shi ya saka abin kuma ya karɓe shi da sunan kayan sata ya za ka yi da wannan ƙissa ne aka kala kenan an kala sata kenan ko ba aka bane a ce manzo ya kala sata to shine yace ya za a ce manzo ya kala sata an dauko abinda mutum bai sata ba an sa masa kuma aka tafi aka kama shi kuma aka ga abin a ciki kaga an kala masa sata kenan to ya za ka yi da wannan da abinda ya gudana a cikin yan uwansa a cikin haka din shine abin da ya gudana aka ce ya ayyatuhal iru innakum lasariqun haka ne ya ku wannan ayari to mu je kawo aka ce ya ku wannan ayari hakika ku barayi kuma su ba su sata ba to yanzu sifanta mutun da mummunan sifa ta abin da bai aikata ba ya sunan ya ayatu al'iru innakum lasariqun ya ku wadannan ayari hakika ku barayi da inda ta karfafawa misali koda an saka a cikin kayan dan uwansa aka ciro a ciki kaga zai zama ba duk gaba ɗayan su ne suke satar ba amma an kira su da sunan barayi baki ɗayan su ai kaga sai suke ce maji ina dinar sirika mu ba mu zo dan nisa dan nisati ba ba mu zo dan nisa ka nisata a ban kasa ba wa ma kunna sarikin su ce mu fa ba barayi bane ɗayan annabin Allah ne mu ba barayi bane kuma an ce ma annabawa ne su ma dan to mu ba barayi bane kuma gashi an ce musu barayi kuma wanda ya gaya musu barayin ya san ko ba barayin bane to ya zakai da wannan
3: alam akrabakallahu
2: kun ji ko ka sani akrabakallahu saboda shi ba nan tawili ne za a yi shi mai nisa eh amma dai yafi ba a yi ba to ka sani Allah ya girmama ka ai wannan ka sani cewa hakika aikin nan na annabi Yusuf aya ta nuna cewa ya aikata shi ne da umarni daga Allah subhanahu wataala da faɗin Allah ta'ala to kaji inda aka kubutar da annabi Yusuf Allah ba ya san ma ba zai ba annabi Yusuf a wannan sifar bai wanke shi ba sai ce kazalika kidna li Yusuf haka na muka shirya kaidi ga Yusuf dan ya dauki dan uwansa daga cikin ƴan uwansa bai kasance ya iya daukan dan uwansa daga cikin wannan mulkin na wannan sarkin ba anan addini mulku ake nufi ba zai iya karɓar ɗansa daga mulkin wannan sarkin ba sai in Allah ya so to yanda Allah ya so din shine wannan tsarin da aka shirya annabi Yusuf ya bi tsarin kuma aka kan masa dan uwansa aka cimma manufa wannan aya kabiya ta har ƙarshe wannan ahan
3: idan kana kadalika bala i'tirabihi
2: to idan ya kasance al'amari haka ne to ai babu abin musawa da shi a ciki tunda Allah ne ya tsara masa wannan kaidi idan kuma a cikin sa akwai abin da yake a ciki har ila yau ai abin da ya faru ai tun farko annabi Yusuf ya kirawo ɗan uwansa Bunyaminu ya ce Bunya ka ganna nan da kuka zo ni suka wajen neman awo to ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf tun da shi bai san shi ba rabansa da shi tun yana ɗan ƙanƙani bayan an jefa shi a kururuman rijiya sai bayan kusan shekara kusan 30 ko 40 suka sake haɗuwa saboda haka ba zai taɓa iya gane shi ba ya kirawo shi ya ce Bunya ya ce na'am ya ce to ka ganni ya ce eh ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf kakkaɗe ba haso kakka damu saboda haka duk abin da ya faru da shi a bayan wannan lokacin a bisa yaddar Bunyaminu ce ya kirawo shi ya ce masa kaga kai Bunyaminu ni ne ɗan uwanka Yusuf saboda haka ina son in karɓe ka amma da nazo karɓarka yanzu abinda nake so na yi dan na raba ka da ayarin nan to tun farko ga abinda na tsara zan ɗauko wannan ƙwarya ko wannan kwanan awo zan saka shi a cikin kayanka idan na saka a cikin kayanka zan ce muku ɓarayi idan aka tashi bincike za a ga wannan kayan na a cikin kayanka saboda haka da wannan dalilin zan riƙe ka ya ce to ya yadda a bisa yaddarsa aka yi to tunda a bisa yaddarsa aka yi da kuma shi ma kwaɗayinsa na ai haka to tunda akan yaddarsa ne ina laifi yake babu da kuma yaƙinin da yake da shi shi Bunyaminu akan wato sakamakon da za a samu na alkhairi akan wannan tsarin da annabi Yusuf ya yi tunda zai jawo ya zo da ɗan uwansa kuma zai jawo annabi Yaqubu su haɗu da 'ya'yansa guda biyu da aka tsanar masa su saboda haka kaga an sani kawar da cutarwa ko munanawa gare shi da wannan abin da yayi masa tunda ya riga ya sanar da shi da haka ba zai zo kawai a cikin mutane a cikin jama'a a buɗe kayansa kawai a ga abin ajiyar sarki a ciki ba da an yi haka sai ga an cuce shi an munana masa amma an soma sanar da shi da haka an kawar da wani abin da yake na batawa ko kuma abin da yake na ne na mummuna a tare da shi to kaga dangane da bangaren yahuza shi ya fita simul cewa ba a bata shi ba sai bisa izinin sa da yaddarsa da shi ma ragabarsa akan haka ya yadda a yi kuma dan uwansa ya yi haka saboda haka kaga shi ba a haince shi ba to sai kuma ya dawo kan ne amma faɗin sa ya ku wannan ayar yi hakika ku barayi ne to shi ya za a yi da shi ai ba annabi yusufa ne ya faɗi abin da ba haka ba ba shi ya ce musu su barayi ba ne ya ayyata al'iru innakum la sariquna hadhihi al-qawla laysat min qawlati yusufa to bari mu ji alƙali wane ne ya faɗa ballantana wannan bayani ya lazumce shi ai ba annabi yusufa ne ya faɗa ballantana a lazumta jawabi a kansa tunda ba shi bane kaga ai ya samu kubuta kenan wanda zai iya halattar da shubha to ba shi ya faɗa ba ballantana a ce sai an yi jawabi da zai kauna shubha ba shi ya faɗa ba to amma ba shi ya faɗa ba idan kaza aka faɗa wane ne ya faɗa to nan kuma ya bar hakika ya koma zahiri ko ba haka bane ba ban faɗa ba yau gwa fa azana muwazzin ayyatu al-iru sai ya sa mai shela ya shela to amma mai shelan wane ne ya sa shi bi amri man yanzu duk waɗanda suke yin gini ba daidai ba ake zuwa a rushe musu direban motar ne na katafilan yake rushewa ko ko daga ofis ne wani shugaba ne yake sa hannu ake zuwa a rushe yanzu da za ka ƙaro filin da ba naka ba ka ciyo kan hanya in aka zo za a rushe na kan motar ne ya rushe ko ko na ofis ne ya rushe shi wanda zai rushe maka ai ya fi ƙarfin hawa mota shi yana ofis kawai an ka masa filan ya ga cewa ka yi gini ba a daidai ba ka ciyo inda ba naka ba saboda haka kawai shi zai ce a je wannan stop kawai a je in bai tsaya ba kawai a rushe saboda haka ai ba za a ce direban mota ya yi laifi ba da ya rushe amma dai duk a zahiri nan kage dai alƙalin ɓarewa ce ta ilimi duk yana lalubo mafita Bunyaminu ba a ɗaura masa laifin da bai ba sai da aka nemi izininsa bisa yaddarsa aka sanar da shi waɗannan dangi na annabi yusufu da aka kira su da ɓarayi ba annabi yusufu ne ya kira su ɓarayi ba tunda ya san ƴan uwansa ne shi ya san ba ɓarayin ba ne amma waɗanda aka sa su kira su ɓarayi ba su san su ba kuma su ma ba su san ba ɓarayi ba ne saboda haka su sun kira su ne da abin da aka zartarwa waɗannan mutanen sun aikata na sati da haka su ma a kan kiran da suke musu na su ɓarayi ne a kan gaskiya ce maganarsu muna fitar da kowane abu ne a yanda yake karɓaɓɓen tawili mu karɓa mara karɓuwa mu ajiye shi tun a nan ba sai mun tafi da shi da mun kowa mu karɓa ba na'am
0: sarakallahu alazim kun saurari fa'idar musulunci tare da

Ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan GRE Keja da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu za mu sake likawa ɗakin mu na labarai domin jin kaɗan daga cikin abin da jaridu suka wallafa. Tare da ni a ɗakin watsa shirye-shiryen namu akwai da kuma Usman.

sha hadi ke siya a can man girki ne subhanan daki dan girki da bai da su a cikin kwalba ina da arha kuma gina biya mun bukata haba a Aisha na ku da bai arha ya kike da mu fa to wanne zan siya siya man girki na da bokin din nan daga cikin man girki ne wanda aka inganta da shi da sinadarin vitamin A yawa ina ji shine zafin da ya dace da zai da iyali na hakika ina iya siya daidai karfi a cikin kinki ku da tsari kuma Aisha na ba da girki gaskiya ne na gode ka wata na ji dadin shawaran da kika bani zan tabbatar na sanar wa duk wanda na sani haka ne kawata abun kauna ta da barkin sendano mai karfafa zumunci akwai a duka shagunguna

0: vamos a...
1: Ana tare da sashen Hausa na Bon FM mai namba 92.9 a nan Ikeja GRE. Tare da ni sunana Muhammad Mariam Mufida.
2: Ina kuma zaune na yi, ina maƙiyar haladu da mu da shi wallahi Allah. Tarihi ya nuna idan yau aibu ne.

da pa ita dani in kana ta kamar a kaiwi ba ka san yi mula goma a kan ta kai dai ai da dan ganin ka take wa na sai dai ka da dai haka nan wanda bai da komai shi ma ita

kaina ya kai da bana in ba ku dan mutane dan tawuwa ga Allah kaina ya kai da bana in ba ku dan mutane dan tawuwa ga Allah ya ne biya kai kai a cikin ba ka nan da dai ka na ne ba ka san to na ka tana ba a nan da ba dan ne ka san da bana ne a cikin ba ka san da ta dan an wanda bai da komai dan tawuwa ga Allah ya ga biya kai kai kiba anar da shi na ne guda a kan tauna ta tana ba a tauna ba don wai kai da kuma mai kuma na gidan da

0: no kindi majoko mama yona kindi moni ku mama yona akirijo ku akirijo sa ko ni bito mo ni gele gele olorun eni ti o mo gba to da mi ma je ko ri jogo aye mi ojumo tun ti mo mi loni o ojumo ayo ni ko je fun mi ojumo to mo mi loni o ojumo ayo ni ko je fun mi osupa ayo mi to tan yi o ko ma se wo gbogbo eni bon fere ko na we soke
1: oni emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni lowo mi yo ati wa irun lowo mi o towo oluwa ti o da orun aye pelu ope pataki lowo olorun oba alawurabi to so wa lo lati jejo ta tun fi ayo pada sori eto toro torin lojo tini eledumare o se o be na la ndupe lowo gugu awon oga wa nile ise bond fm 92.9 ati gbogbo eyin ololufe wa to je pe e ti lo joko de wa ni di radio emi omo yin ore yin na re prince olugbenga adubi eni ti gbogbo eyan mo si mc itanshan awon kan ti e ma bi won ni kini tumo itanshan mo a so fun won pe itanshan imole ni source of light source of light ni olorun lo ni ori be gege be ti mo wi pe eye temi ki fa pa kan fu ajadi jaleke na wa nle agodo pelu mi loni ajadi bo ni
2: ire lojo owo ri adupe lewo olorun wi pe awa la lo atupada di eyin na le ba eyin na la ba gege bi eyin ololufe wa adupe pe ti be se nfi ife be se fin ba wa lu be se fi ife te fin ba wa ni ninu ori eto oro to ni agboro olorun gbogbo aladura wi pe gbogbo apata ire ba lojo owo ri ire lojo o ma ri
1: oro to ni leto eto ni toro tori gbogbo abala ta ma mu lori eto toro tori gbogbo e na la ma mu lojo tini nitori pe won ni alekun alekun ohun ni peregun se kini ohun ni le se ti e so a ma bere lati abala oro agba won ni oro agba bi o se lowuro ko se lojo ale ki la fe gbeyewo lojo tini eyen lo wa nkan fidile ke fidile nkan ka jo je gbadun eto bo se waju gba na e je ndiyara agbara loke lohun

0: Ingbemidebe King Doctor Lanre Teriba Olulana lele ah latari wa awon orin nu se wa ri gbogbo awon oro ta awon egbon yin ton so sira won gba yen gbogbo e lo gbogbo adura ton gba gbogbo adura yen ti wa n wa si mu se bayi won de so wi pe ta adura ba gba tan ipa aladura oni ka mo lagbara olohun o tin da o tin dun bayi baba atori se aini da mo aini dun mo olohun ni jo de bayi ati gbogbo eyin ololufe wa na te wa ndi radio ati gbogbo eyin ololufe Dr. Lanre Teriba mo ma so fun wa lori eto mo ni adura nigba agbara ko nigba ti mo wa ri iranse Olorun kan mo ri iranse Olorun kan ti won so wi pe awon fi asiko awon le lati gbadura fun awon eyan lati se kini lati fi adura ran won lowo won de so wi pe eyi to da o fadura e to tun ku die ka to na o fadura eh o na ni baba wa pastor Okeyode Samuel Olayinka baba Cote d'Ivoire tinu ijo Evangelical Apostolic Church International Mercy Hall ti won wa ni number 9 Ola Oluwa Okeyode Street Bariga ni ilu Eko Muritala bus stop won ni gbogbo eyan to ba ni gbagbo ninu adura ke pe awon pa won ready lati gbadura to ba je mawe awon so nti emi olorun ba so awon so fun yin to ba je mawe a se kini a gbawe awon eyan de njeri si agbara olorun te ba fe pe baba wa pastor Okeyode Samuel Olayinka yin baba Cote d'Ivoire e le pe won sori ero bani soro yi 081 3064 9027 le kan si 081 3064 9027 te ba ti pe baba lo ma gbe fun ra won pastor nsun lowo o si nbe ise oluwa o nte si waju oro ti jade o ase de ti tere lagbara olohun adura oni se temi ti o adura oni se ti gbogbo wa ti e je ki ma lo si abala oro agba won ni oro agba bi o se lowuro gbogbo titi ase lojo ale won ni ku pabiri abiri ku iku pabiri abi rorun alakeji ah won ni e mo ku ojo opodi o afiribojo ku enu sa nseje ah Alhaji Taiwo Azan ogogo omo ku lodo omo ku lomi lomi ah irinwo ajana ku sun bi oke o ma se o ibasepa ki ku laye ni mbase ri baba nla baba to bi mi lomo ṣugbọn baba wa Alhaji Alhaji Taiwo Azan ogogo te ba dele ke kile o te ba dorun ke sorun re o ah ba ni ke ma jokun ke ma jeko lo ṣugbọn bi igba te yan fe bi poku orun ni sa mo ti won je lajule o te ba debe ohun ti won ba nje ohun ke ba won je won ni oku oni pose asogun odun oku ni papiti asogun osu oku olomo ase nse ton ase nse ton o dun wa o nitori pe eyan nla lo lagbo ile theater oga wa ah ti mo mo dada logogo nigba ti mo nko se theater to ba ti foju kan ogogo ni location bayi o ti jeun
1: be ni o
0: to ba foju kan ogogo ni location bayi o ti rowo
1: jije
0: mi baba to wa ma se kini kan mi ti fe mo se ti baba ran e bayi change wo lo ni change gbogbo a ma gbadura gbogbo a ma gbadura ko gogo ran wa se ni nigba na olohun ni korodu ni rando te la greek bus stop la ma ya wole bi gba te yan lo asolo ton ba ti wa location ba be ni wu e ta ba ti lo bo jabekuta ni bo je female si wa to wa ni mushin yi bo je be lo ti pade baba eyan daada ni won lagbara olohun lagbara olohun iwaju te nlo olohun ajo tun yin lara o eyin te de file na ko ni baje ṣugbọn kini kini e ko a fe ra ko kun wa ni eko ti mo fe ko ko ninu oro yi ni wi pe ko si ba se le pe laye yi to a pe lorun ju be lo tori e la se ni pe ko se daada mi ogun odun leni ogbon odun leni mi o ti eru ku si baba e tori mo se nwo wi pe ojo kun jojo kan se ti ma tun pade won ti ma wa soro nipa won ki baba nkan baba le ma nse baba nipa ta nkan se awon ogogo pe len to je ka wa ri se ko tori pe to ba foju kan baba wa fun e lowo so oje lo fe je wa fun e lo nje baba ma ma tu moto won bayi won ton ba ri po to le wo bata won wa ko bata fun wa wa ko aso fun wa boye se se nu baba lawo baba lawo ṣugbọn ko si ba se le pe laye to a pe lorun ju be lo gbogbo ti wo na ba se ma ran ti ojo ati sun awon musulu a ma korin kan wa ni eru yo mi.

wo do iwo yi to nlo re ni lodo adagun oti iwa ere ati imele to da gbogbo agbara ije odo re nu sinu koto e wo do iwo yi ti o so iberu agbanu ti o kuro ninu ipa ona oto ati iwa rere ale ba mi wo do iwo yi ti o gbagbe pe igba o lo bi ore ti asiko si duro de igba ti jo yo koja lo igba tuntun yo si de nje igba otun ba de iru eso wo ni irubin re yo gbe yo iwo odo iwo yi o ba gbera nle fun ayipada rere ki o so okukun aye di imole a mo ireti ti a fi mi si rere mo ni o ba gbera nle iwo odo akikanju

gẹrẹgẹ lago meje asalelu e ku irole asiku ise oni iroyin agbare re lati le share radio bond fm 92.9 onigbogbo ikeja ni laiko saju agba won koko to wa nu iroyin na ajo kule kodo ti ipinle eko lo ma ti gbe igbese akikan lati le fi ya to to je ni kan ni to ba tapa sofin ayika laigbe aja ajo to ri si igboke gbodo oko ofurufu nile wa ti so di mimo baye wi pe ile ise ajo kan ta mo si boat pe yo bere ise pada lawon papako ofurufu gbogbo eyi to wa nipinle eko ijoba ipinle akwa ibom ma ti kede fifo fide lilo oko ayara pata mo si ambulance lati file gbe oku nipinle ohun isele ile riri gbemi eyan meta le logorun lorile ede indonesia waye royon re lakunrere lati enu pendo frances neba yi laipe laijina awon eyan agbegbe aja to fi moleki papa julo awon oloko ati awon ti won fese rin anfani lala yo de ba won latari bi ile ise ajo kole kudoti ipinle eko ta mo si loma to ti so di mimo wi pe awon yo bere si ni wo awon ile ti won ko lona aito sawon e ba ona be lawon yo se bere si ni fowo osikun ofin mo enikeni ti o ba je wi pe o kole lona aito o kole da segbe titi tabi won kole sawon ibi aito gbogbo lagbegbe ohun nigba to nso di mimo won je ajo won jako ye jako di mimo fun aro ilu wi pe awon oja to fi mo awon agbegbe ti won tin se karakata ati awon ibudoko ati awon ibomiran pe awon ibi won yi ni ile ise ajo yi ti gba baye lati fi le mo ibi kibi ti enikeni ba ti le tapa olulu ile wa nilu Abuja wi pe won yo fi jo erin be won fi ojo re pina ofin o eni ti o je akowe lulu ile wa yen akowe fun eto igboke gbodo oko ni olulu ile wa ogbeni chidumbe eluchi o so yede mi kon lo ni nibi ipade iroyin kan eti o waye nilu Abuja ogbeni eluchi so de mi won wi pe ajo amusese kan o ni won ti yan bayi leyi to je wi pe enikeni ti won baba wi pe o tapa sofin irinna ni olulu ile wa ni won yo fi iya to to je ba kan na lo se lalaye wi pe lara won ofin ti won le tapa si ti owo yo fi te won ti won fi fowo sokun ofin mu won ni atire ri lai tele ki eyan ma tele ibi dari ina eyi to nda oko duro eyi ta mo si traffic light abi wiwa oko gba ibi ti ko to tabi gbigbe oko sawon iba ona lawon ibi ti ko to gbogbo lolulu ile wa ofikun oro re wi pe ni bayi o ijoba lolulu ile wa ati awon toro kan to fi ma won se leto abo gbogbo ni olulu ile wa Labuja ni won ti fenuko lori igbese yi ile se to nri si oro eto abo lorile ideye mati so de mimo wi pe ropata gba to jina si otito o ni ahiso iroyin kan eyi to gbori ero ayelujara kan lori ti foran kan eyi ti won gbe sita wi pe oga agba nile ise to nri si oro eto abo lorile ide Nigeria oga gun olufemi oliyede wi pe won ri o nebi to ti soro lori foran kan lori oro eto eyi to se mo ti eto oro oselo atijade kan latowo ile ise na so di mimo wi pe iropatagba ni

ti wipe ni se ni won lo ero imo igbalode e ita mo si artificial intelligence ti awon eyan mo si ai won ro hun na lo won ne pe arakunrin ohun ko ni eni ti won ri o to soro lori oro oselo oro ara ilu ro mo le de nigeria lati ko ti kan si foran ohun le to se wipe o sese ko se akoba fun idagbasoke orile ede ye wayi iroyin ile okere ijele ile riri eye to sele lede indonesia lo ti gbemi eyan to le ni metale logorun baye lorile ide ohun lako isu ile ile riri ohun ni o se wipe opolopo ile lo dawo ti aimoye mi to si lo be ni iroyin ti fi ye wa wipe oke aimoye eyan ni o se wipe o farapa yana yana ni orile ide ohun latare ijele ile riri ohun are orile ide ohun prambobom sumba binto so di bi mo se leri fawon eyan lu wipe ki won lo farabalẹ o wipe laipe laijina ohun gbogbo nlo lati de ri wipe ohun gbogbo pada bo sipo lorile ide na lowo lowo baye awon osise pajawuri wa lawon bi ti isele ohun ti se o lati le ri wipe won si dola awon emi to je wipe ona won ti ji latari isele ile riri ohun eyin ara akan lo dagba soke ilu nitori na sai party re yo sese o ka to miran wa sopin egbo awon koko inu re le kan se ajo kole kodo ati loba ni ipinle eko ti bere igbese kan o ni ti fifo ose kun ofin mu enikeni to ba ko ile sawon ibi ti o to lagbegbe aja nipinle eko ajo tori si gboke gbodo ko furufu lori ile ide ye so wopo o pelu ajo kan ta mo se vote lati le ri pe ise won tun pada si yen ise ajo won pada sawon papako ofurufu gbogbo lori ile ide ye lati ipinle akwa ibon amuro iwa fun yin wi pe ipinle je ijoba ipinle akwa ibon ti fofin de lilo oko to n gbe alaisan pa ta mo si ambulance lo ti fofin de lilo oko yi o lati fi gbe oko nipinle

0: Oba mimo so oro temi na dayo lale toni. Four habitats ni ki gba ladura fun gugu ape ki oba mimo so oro wa dayo. Eyin eyan mi o se wa pa bo ni four habitats ma lo tun won mi sin yin o. Won Kenya ti wa so oro mo luabi ka so oro papo gege bi ore sira won. Four habitats awon won ni bo ni o se gbe nlo dede Olorun ni fi wa sile. Won ni oro ti omo iya meji ba ti lekun ti won bara won so ti won roju. Owo toro ni ti won ba bara won so ti won le ni jade iron bembe ni o. Four habitats won la won lo toro ta won fe ba so lale joni. Four habitats to gba la mo oti ta so yi. Bi oti gbogbo ru ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba habitats. Four habitats won wa ni ki iro je ise yi fun gbogbo eyin oni bara won. Atokunya atobirin to mu four habitats papa julo láti a mọ̀ pé ó pọ̀ dandan kí a pé ọdún méjì ní lógún sókè ká tó fẹnu kan four habitats ìwọ tó ń ta má ta fún ẹni tí ò bá tí pé 10 years sókè ìwọ tó bá tí pé 10 years ìkìlọ̀ pàtàkì rẹ̀ láti ilé iṣẹ́ tó pọn four habitats má mú nítorí ọlọ́run kò bá òfin mu four habitats wọ́n wá ní ǹjẹ́ ó jẹ́ mọ̀ pé four habitats kì í ṣe ọtí tó jẹ́ pé ó wá láti pa àwọn èèyàn lára ìdí nìyẹn tá a fi pọ́n lọ́nà ìgbà lóde lọ́nà tó tọ́ tó fẹlẹ̀ lẹ́nu ìfẹ́lẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu kò wá túmọ̀ sí pé kó mú mukumu kó mú àmupara four habitats kò fẹ́ kí ìwọ tó mú òun kó wá di ìdàkudà torí pé òun four habitats ìgbádùn ni four habitats wà fún kódà àní four habitats kò dìgbà tó bá mu four habitats tó wá di ohun tó wá ń ṣe kíni tó wá ń ṣojú bàlàbàlà tó ń dijú tó ń lajú tó wá ń tàkì tó ń ṣubú tó wá ń sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ dákun. Ta lo je bata mi moto mi kilo te egbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipe gbe ti o bori pipe mu four habitats iwo to ba mu o mo pe o gboro ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu rara o four habitats a feru e four habitats wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji katirara si afefe to gbadun afefe gbadun tumo si pe se faaji mo ni o wo wo na mo ti mo so olulufe four habitats to je olumu four habitats o gboro mo ku gboro mo four habitats pelu ilakaye ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to mo lati dawo duro e wa four habitats ni wipe ko mu ko lo sile igbose ko se igbose worowo ko jeun daada ko sun bololufe ba wa ntosi lai fi pa mu ke sere fe ko gbadun e ko se kini e keje keta e keta e kerin e karun e kefa e keje four habitats ni eni ba mu four habitats ko ye ko ma wa so pe mo lana yen moto fe gba ohun toro won ti dada four habitats o si fun yen o four habitats oh gbọdọ mu four habitats won ba inu koto da mi ninu gota rara o ki se eni to je ololufe four habitats niyan rara o four habitats ko gba ki o mu oti ton ko wa de eni to se leya tawon won wo lawo re awosukun to ra lawo re rin ton wa wo da mi enu rara o tori na four habitats je oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igo inu ike e mo pe four habitats oti awon to ya yi ni o ma je ki opolo re pe alafia re a munodoko opa eyin a na dada okunrin a duro ge bi okunrin obirin a duro ge bi okunrin birin wa ronu tarata sona to to four habitats ko ma be pe ta lo ya mi ni bata a ba o mo se debi adakun ta lo wa orule yi ta lo wa sile yi arara o o ti koja iye niyan four habitats o fe be four habitats fe ko mu ohun ni won ko mu lasiko to to ma mu four habitats to ba ma wa ko o bi wa ko fe amojuto to peye four habitats o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu four habitats ma wa ko to ba ma wa ko ma mu four habitats tori pe four habitats fe igboya four habitats fe alafia four habitats fi abo four habitats won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi four habitats ni jo o fi olorun ba be wo to ba mu foran bitas fi lakayi mu fi opolo mu mu moni won ku le ba ri to la mu mu ti ni moni won ku ma ba te ku le ba mu to la ninu iyan gan ninu iyin foran bitas en to ba mu ku ni lo somo opono o tabi ero amuno wa transformer o afolo nbe foran bitas o fe o a fe ni ti o ma dun bi ure kiri o la la la la foran bitas ku fe ejo en foran bitas mo ni won mo pelu la kayi mo pelu ifokan bale mo ni bi to je pe iwo gan le mu yogan pe mo mu foran bitas o se to da lapo ara lara mi tori no foran bitas ni gbogbo ti tori no foran bitas ni aye nfe mo se fe ko mo mu foran bitas lori kure wa le taja ka kiri to ba ti pe odun mejidilogun mo mu foran bitas ko si si fun alaboyun tori foran bitas o ni oti ninu amo gbogbo okunrin atobirin to fe se kini to fe dun rede four arbiters lo da ju ke ma mu four round arbiters mu pelu opolo mu mo ni won ko si mu pelu la kai pelu
1: on fm 92.9
2: arike rike emi lo de to roju koko bayi
3: oju lo siri se mo ti ma bo je
2: ah emi mo se
3: anybody o bo se ni furu koko furu koko ye ni gbe le sokidi le ka to wo gusu yo ro pe ni se kidi lo nko la se dere lan beke o ke te yo ni ti to sade daji ona ti o ti kari bo nu bi epolo to fenu kan yo
2: ah ai sa ta ru yo ma se kan o emi wa ni si se bayi olulufe mi
3: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to ara yin bada ta o fe ga ma kari o o we mo gi baba o ke ho
2: Wọ́n náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ mara yóò tó gbóúnjẹ alẹ́ rẹ̀ fún lóko jẹ. Ọ̀pẹ́ yìí tó ń rori gbogbo. Ara títa jẹ, ara títa ara yíyún. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Tẹ́lẹ̀ ó máa ṣẹlọ séré-séré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù. Ìṣara tó ń buni so. Bàbá òkè o lè ní gbòógì atura. Lórí èyíkéyìí Baba oke o ilegbogi debe debe
4: eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ile ise radio te tin gbo wa ide yoruba ni igba to to gba bayi ohun lo nso ba gbon mi gbon mi koko to nto koko ohun lo nje bale lodo ta ba ri ogbon tarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse ego ati ojegi ise to nse ati mo wi pe onito ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
5: e seun atokun oruko temi ni taufik ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baboke o o na lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
4: e ja asami witi witi eh baboke o a ma tun ri yin
5: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ni le mo o na lo fa te fi tun ri baboke o la kotun nipa ilera ara wa ntori pe e mo pe nipa ilera eda o je baboke o logun pupo e si mo baboke o lori pe baboke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso o na ni sara
4: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
5: e seun atokun laka yin o ni daro
4: ase
5: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun tan pe ni arun gbajumo ri tan pe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni kenu to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isan inu ara eleketa o ni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile to mo abika yo ti wa ko ti e mo jade dada ko mo jade sere sere a mo sakoba fun isanu ara o nta sabapade re latara ile igbonse gbogbo awon nkan wonyi a mo sakoba fun isanu ara ti ko ni jekeje oribe lo dada to ba ji ti ko ba isan ara o ni se dada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara nikan na lo lori aisha isara yi to ba ti wonu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wura e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abiwo to je pe o ti e nile ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abiwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbera dada depo pe o le se ojuse re monitor ba ti nipa nija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin didele ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baboke o wa bayi ero banisoro to le pe baboke o zi 08094471143 lekan zi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele monitor ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo mo nkan meje o du isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isan ara ti baboke o nso nipa yi nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi on lo fi je si pe ni gbogbo eyan to wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni so risi ero banisoro baba oke o 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
4: Nle ti gbọ yen se mo wi pe Yoruba bo won ni iriri lagba on ti o ba ti se ni ri ki awosan a o le so pe bayi ni won se se iwosan re nle ti gbo lenu baba oke oyi on to ti se won fun ra won ri ni ki Olorun to lo eyan fun won eni to Olorun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibeta to mo nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
5: e se won atokun idakole ran tin ba obirin re sire to je ji pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ara o dide laarin seju kan si meji ara ti wale ojo ran ti te ara o dide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran ti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baba oke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baba oke o ogba po olohun be lodo wa olohun si ba wa se
4: baba oke o ka ma te si waju yato si pe nkan lomokunrin aisan isan ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
5: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere ma mu awon ipe ni ja kokan wa akoko ninu pe ni ja o se se ko je se kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re karin ka mo terin elomi yo da bi gba to te igo mo le ni tori pe atele si o mo kan gorogoro elomi paja paja lowo paja paja lese elomi owo mo gbon be ni gbogbo aro bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe kelomi o ti eni rigbon se si dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti ejo ori bi wole to ninu awon isan ni awon yi lo nsakoba fun awon isan yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko ni je ki omokunrin le soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je keyan rin dede dada ti ko ni je keyan le gbese dede ki sale nu ma kanyan kayin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ru elomi elomi nbe to da jigba je pe paja paja owo paja paja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede ko ri ma bere si fo ni gorogo ko ju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ba bere si tayan to ba ti ni ipinija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase to olohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
4: o lagbara o nte do ba ma ma sagbare o emi o mo wi pe aisan nu sanra o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se laye wa o de ti waye waye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won ati ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin nle opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasan ati ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
5: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adayeba yi nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nipa ti won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbe le lowo oni won fi wa pe pe baboke o adi tu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
4: kabiyesi eledumare
5: to fi ja si pe ni mo ti na gbara mo ti na gboro mo ti lo wa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o to olohun ba wa se
4: A dupe fun Olorun pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to Olorun je ko di erun nidi mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju oku e wa farabalẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
5: baboke o ti wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke o wa ero ibani soro ti ele pe baboke o si 08094471143 lekanzi 08094471143

0: lọwọ awọn baba wa to mu won gbegbe aye iro ti won to fi bo lọwọ ila ilu aye ewe ategbo ni olodumare wa fe ni kan je nkan lo agba isego ti won mo lilo ewe ategbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kilo doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lọwọ doju ko aye iwo sati ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abuli egalega tabi ke ma pe 08033735570 legacy 08033735570 animo kaye baba papa oko meji
1: se dada lu de
2: ha amini amo dumi ti ba ri omo obirin to rewa sugbon to wa nkorofo amo dumi ti ba lari to ni ara ninu sugbon teku oke bi eku fun amo dumi ti ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo amo dumi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se ba mo de ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma baba gori aja ko le ri eyin ko yi omo biri yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke baba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yi mo da oni wa re le o si ni wa le oko opo na lo ni wa re le to ni wa le oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini o amini tati lekan bo lekan bo lekan mo wu omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo mo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon baba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kaye baba tapa ile ise won wa ni number 62 santos avenue abule egba nilo eko ni wa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo sango ni e sa ti dabule egba mi bridge e wo bi ile epo ti membe e ti ri ya kan lowo tun yin e ni odo ani mo kaye baba tapa le nlo o gbe yin de be osolo kada ti omo be number won re e pe won ke to de be 08033735570 number won nu odu ni won won yi sai mo foloko ti ma so nipa afa to riran afa to mo tun yato sosi afa to mo won yi pada pẹ̀lú àníyàn pé bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ orí náà ni ó rí ọ̀kan nu o àdúà ni ti wọn àdúà ni ọ̀rọ̀ ṣe kù sínú ọmọbìnrin yìí pé èmi bí mo ṣe tó yìí àfikọ́ lọlé o ọmọbìnrin yìí múra lọ́jọ́ kan ó digbádàgbà ó kọrí sílùú o ní ọjọ́ àbáríbi ni bí wọlé wọn lọ bá màmá mi láti ṣàlàyé fún wọn ó lọ ó gbéra ìbéèrè ni wípé ṣé ya gbẹ̀bí só sì wà láyé ọmọbìnrin yìí gbéra màmí ẹ̀yin mo wá bá o won ni bere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wu le bere eyin orun re ni ko ko si bi omo iba yi eyin orun si mama iba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omode itele mama won jo lo won jo lo won yi seyin kule ile kan akoko gba wa o ani mo kai baba ta pa number 62 Sandos Avenue abule e gbani won kale si o number won re e pe won e ba won soro afari na nla ni won o 0033 735570 0033 735570 atesiwaju lori itan yi ama ami ama dani duro ikorira ama dani duro jome jola to firi ate opade tai wo salami loruko mi o so ri radio le pe ara la ma da ni dana o o di wo bi o toro
3: baba baba

ata won mo won the inside I want tabi ati tabi tabi Allah Allah ba mo yonu si won mo yonu Allah akbar awon na won yonu si nti ma pese fun Allah akbar kebira o Quran igba mi o ma yon lati fun yon lebu en to fun lebu ye ko yonu si to fun to pe to bukata lodo eko ye awon ba ni temi ma fun won mo yonu lati fun won awon na si yonu si kini kan na agba jana ni tejiri bi tata la ni ha awon sahaba yi ni won banu je ile awa ani ya rasulullah ah o ma ti se bori so lo ma foriji mi ile ade ya rasulullah mo ti ri omo mi mole loye nitori pe jobirin so lo ma foriji mi ile awa ani ya rasulullah mo ti se sina so lo ma foriji mi awon oyo tan ba ranti aburu bi ah nigba ti mo an so gode obirin meta to lo lojumo awon eni re kiri o lori aburu to ba ranti aburu won ma banu je ni la ran ton sabe arabi wa mo fi daju wa re da lo ni yen won ma ke ko lojoju won lodo en to daju arabi wa muhammad wa lo bo se olo won bere awon bere awon bere won na lo je ka mo besi je lere abun lodo awon ni kuriri won ni bere loro sehu ori ibu ni ngba ta ba bere lowo sehu bo ri sehu se ni se mistake awon sabe ni won bere awon ko to ti seyin bi so lo ba le forija won olo ba so ai kale so to for record

0: sogo o po batala o po sosogo gbogbo ogun gbogbo ogun gbogbo ogun sogo obatala osun gbogbo nkan te npe ni le yoruba yo lo ba ni won le sa anfani kankan fun yin
1: wallazina la yaduna ma allah
0: ba ki won awon ta wi yi won si lo ni mulisan won mu olorun ba ni ha sota lawon nikan ti won ma si won pe nkan mi mo lohun baba kini akere gbe wa lenu ona le e kilo tun fi yari se ni bi starin moto e labe moto kilo de kilo tun wa rin mole ni jo sunday igba tawon eyo ko pate loja kini gbogbo awon oruka e wa lowo e ki oruka ruku sorin wa
1: wallazina la yadun
0: se bi muslimi ni e awon ti won pe nkan mi mo lohun awon ti won pe nkan mi mo lohun kilo tun lo se nile won na fe se se mo won na fe se luku kilo kan won fe so banta won fe boke olumo won fe boke bi ayin kilo kan je bo lo ti gba slam awon ti o la lodo olohun awon ti o pe nkan kan mi mo olohun
1: la
0: bakana ki

0: o ba se leto to se lewo illa bil haq fi dalat al islamia o fi balad al islamia ni bi ton ba ti lo ijoba esin abi ni lu esin awon kan je bi ku eyan ko ni o wa pa won ijoba ni o ni e lo pa won o se mistake lori gloria tawon ma lai mo kan ti won pa ni lu safara bo ni lu lo ti pa jona lo ni sokoto enikan leto lati pe enikan kan ijoba lo ma ni pe lagbaja o je bi ku tori pe o na se kini o pa yan ikan ni e o ya to ala ni murder ati manslaughter ninu sharia to islamia ta ma so nipa iya to nbe fodishina ababa wo siwaju eni to ba ti ni yawo nle to ba ti sesina to be to ni yawo le na sesina ninu sharia won ni kan pa odi meji eni to ku ninu esin asila to tun wa nbe esin na je abo nche wahala lori esin oro bala ni kan pa amo joba lo ni agbara pipa oro bala won ti won pa yan lawon ona teyin gba pa yan lori en jeja ija tamak ija le ije leya meya ija oselu gbogbo ona te fi gba para yin niyan olo lawon ti won la awon ti won ki pe nkan mi gbe ni olohun
1: yaqtuluna nafusan
0: wa de ki pa emi allah akbar awon emi ti mo se ni ewo illa bil haqi beniye afi lori ododo lawon ti joba re pe won je bi ku kila won eleketa
1: wala yaznu
0: wala yaznu o wa so sina ma won se nla allah akbar allah akbar won wa se sina kina npe ni sina ko ki nkan omo kunrin re bo to bere to so igi fun
1: wala yaznu
0: to gba yonda obi e ko to ba lopo tawon eyan mo pe nfe ra yin eyan ra yin la le mi gbogbo oruko ti kini buruku ni la da lose to koja abi o ranti ni gbogbo oruko ijo na se bere slave mama baby mama eh single parent gbogbo to ba nfa kale na ni ta ba de be ijo na bere ah e wa so pe I'm a baby mama I'm a slave mama inu e te ndun ibi ta buru de lori le ni yan na gbogbo awon ori ibu to be lo yibo I don't want anybody to control me, so just give me a pregnancy. I'm going to take care of everything. So I want all of us ewo ese ka bo lo ba worogun ewo ese ka pa eyan ti o leto ka pa olorun wa so so sina na mo pe ese nla na la wele tori pe ka ba erin to tara bi mama ka fa meje ni zina na wa be
1: wala yezu
0: sina ki se nkan kekere o ki se nkan kekere eyin te se l'office eyin te se ni oja eyin te se ni eko eyin te se ladugbo eyin te mu ni se eja wo nbe o
1: wala yezu
0: ko da to fi yoran oko meta mo ni ale merin mo ni be na lo bi okun na ma so pe koda won so ni olorun je kiri mi ni experience laye mi awon ni film na se film to ba polo film won la mi se two sub awon mi se three sub for ori eyi ni ko bere meji sori bed bere meta sori bed bere sori bed e buti shi na de lori le ara bere ti shi na ba ti gboro lori le baye kini o ma para sele ohon gogo nje famine iyo olorun je ko mo bi to mo yi
1: wala
0: reti sina lo fa family lo fa poverty won se sina o
1: wala yazinu
0: won bo bere ti o ye kan ba lopo won ba lopo won gba kokurin ti o ye ko ba won lopo ko ba won lopo awon le ni re won pe elomi mo lohun won ko sa mo lohun won pe mi tolohun ba se ni ewo won tun wa se sina o
1: wala yazinu
0: baba so gbo iya so gbo to ye poju kokoro je o gbadun elomi lobini to rewa yo tun ma le omo do kaakiri ni elomi lokun to wa very very handsome yo tun ma le omo garage kaakiri ni gbogbo won ti o to oko re ni o ma na nkan si ese nla ni meteta yi mejile ese na ara re na ni ka ko to bi abi ara na ka sa loju ogun esin ara re na ni ka pa rush na mo bi ri o ti sina ara na ka wa gbagbo ninu don mejeje ni e better la can be in result for the call wo bi ti olorun ba so sina ma olorun ni won pe nkan mi leyin mi olorun tan ba wa ran lowo tan ba wa da bobo tan ba wa ran se won se pa emi aso de bi pe won li o le bo o mo to le na se wa ba mo juta si lorun o ba da petrus la wa rojo lodo o eyan lo pa o pole ko se ni kan to le to lati gbe mi eyan kankan ko ta support eyan odu agba te bere ni e turu pe eyan odu a na npa e de ki se joba ne ba fe so pe ki yo ba da duro o to lo na ta fi gba ati salaye eyan ati soro ati salaye eyan lai mo ye gba ija ko la fi da duro ko ta fi ma nbere fun referendum wa kale o gbodo pa eyan ewo ni to ba pa ewa wo na o de ni jade nbe to je ise nla ni be na lo gboro po mi lo po to so igi fun okuru gboro be lo po ti o so igi fun e olorun ba ki lo tele ila mo taba
1: wa man yafal zalika
0: e to ba wa sawon kan won yi o
1: yalqa afama
0: yo pade iya re yo pade ese re o pe nkan mi leyin olorun o pe mi ti o ye ko pa o se se lo ba ni wa pa de ese re ko ni pare
1: you do aflahul azabu
0: ya o mal kiyama ya o lo ma se ya ni lopo meji fun e
1: wa ya khulud
0: wa ma wa be ni lo bere bere fi ama fi muhada o ni jade ko be o to igbadun seju melo lo fe lo wo na tori re igbadun seju melo lo fe lo wo na tori e o wa bobi lopo to ro ra won to je medical expert won ni ima bobi lopo o pe ju iseju meje ni e wa polo e fe lo social media to lo wa fi mo gogo mi chemical bi meje ko nda po won na o fe gbe mo diju mo ni ko to gbe mo bi ah tin ba gba bo ba ko ma gbe ki lo ngbe o fe gbo lowo e ki lo ngbe se yo baba re so fe pe olomi lo ma re ni se won so pe olomi lo ma re to ri sinan lo wa lo chemical lo wa fi ba kidney at liver e je o ti o je ko pe laye wa mu mu kumu o fi ti o da sara kara re le ba le ya ko da waka ogbon seju wakati kan ai wa lenu ki lori kini lori kini
1: you do afla ulazab ya o
0: qiyama
1: olorun
0: ba ni ma se yo ni lopo meji foni sina o
1: wa ya khulud fihi muana
0: gbere gbere ninu yepere
1: illa amunta aba
0: to ba jawo to si to jawo ko nu sina
1: amila amala
0: to wa to si wa si je ma se to wa si se dada allah
1: wa ula ika yu
0: awon wo yi o
1: allah
0: ma yi aburu won ma yi pada si dada allah akbar kebira jawo nbe baba jawo nu sina iya jawo nu sina je koko re tu e yo ki gba bi oko foko.

0: aburu aburu sina tan se yen ma yi pada si dada tori pon ti ronu biwada mi ni bere lowo mo
1: wa kana allah
0: tori pe mi olohun
1: gafur
0: rahim allah akbar kabira ko yera won ri wallahi ko yera won ri to ba ti ni gafur rahim lo ma tele rahim lo ma tele to ba de gboro rahim ike alakhira ni ike alakhira na pe ni rahim tori ra amaniya ike aye ni yen osilo agbategun ojo ro aro fun gbogbo yin bo ro aro gbogbo yin amo rahim ya awon selected few ni ori enjo gbeda kiyama ti wona ba ti jawo to si ronu piwada duko ni bi sina o lo ma gbogbo ise to se ti o da e ma so di dada mo e lowo ma so di dada mo e lowo jawo nbe si dada e ni kan ba nabi wa muhammad o lo fe gba sa o wa ni amo o ni fe zina biko yonda fun ko ma se o sabe fe ki mo le kan baja ale bi de file e je mbere lowo e zina ta so yi anabi ni so gba kan ma se pelu mama to bi e ah oni rara o rara o baba o ni oko mama o allah akbar ale bi da so gba kan ma se pelu yawo te o to ba gbori to mu so gba kan ma se pelu omo e lobi olohun gba anabi ni awon ti won na ba se si na yen iye enikan ni won iyawo enikan ni won omo obirin enikan ni won aladua kan wa te gbodo se njo ko mo baba olo ma fe le bo yin mole ko to baba olo mo ku orire ni o ku orire ko mo ti ni o to gbogbo to je fo ma dugbo olo aje ko se fo mo obirin yi o ada afa wa ru ada we do le wa se fo mi e to pe dada lo se fo mo obirin adugbo ko e ko be leru ko e ko be leru te ba de rawo ni si na awon na ma kan ra mo mo gan iboro lo o pe lodo lataro tori ko ti mo pe un to se fo mo adugbo kan ma se be fo mo to lodo yoba won ni apa ni ko ni gba kan mo da koja lo lori wallahi alazim aburu ti si do fa kale wallahi la ma pada so gbogbo ro wa e kan lai mu wa nabi ni ti jo ati si do ba ti spread lori le won gogo nje ati yan ni o tele e wole ni e so fun mi ilu ta ba so fi wahala ti won face America ati London leri nipa cost of living e lanu wallahi e lanu ni abi olohun gbogbo te wa te ri wo si re sibe olo ko le ko bi sina e te ti wo be ke ma wo be sina o da o sina ni o aro ti n gbori leje ni o aro ti n share lawo ni o ya de n be lodo lohun

arira mebi ka foju kan wo gbe ka rogun aye tin jani ni kedere baba foro lagba ni e foro lo wo je ti ka to gbe ni nile na awon baba la wa baba foro lagba ni e foro lo o tun je ka lo ewe ategbo lona ti gba lode baba foro lagba ni e foro lo o ti se aye ra olodu eyo nu aye ni won fe ebe awon agba lagba o tun ba ni be ledumare.

0: 08023496546. E de le tuba aso lori WhatsApp bakona lori number 08023496546. And our Jerry's running gold replica to pe e ma lo la lo pe to wo de to gara e ma re won lori shirishi ni ambi Jerry's and accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe ambi Jerry's and accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le tuba aso lori WhatsApp bakona lori number 08023496546 e se gan
1: gbogbo betin to ngbo mi o oruko emi te ngbo ni gbajugbaja onisegun ibile ti gbogbo aye mo si baba ewegbemi ti mo wa lati ipinle osun
2: baba ewegbemi baba ewegbemi oruko yin o gbale o gbagboro nipa lilo ewe ati ebo ki se mara ile ori onawo ni isara ngba se akoba fun agwara
1: ese atokun isara dabi oko to gbe ile duro ti oko yo ba ti duro dada ile oni duro dada gbogbo ara ti san ba ti duro nbe dada ara na o ni alafia
2: kan bi se ara wo dada afia iro esan mi wo ni o le ma se yan to le mu akoba wa fun isora
1: ese atokun eni to ba ti ni aisan ti a pe ni to sugar
2: then
1: o sese ko se akoba fun isan ara abi ti eyan ba ti ni aisan ibalopo lojo to ti pe ele kan baba wa n pe ni oku ato si abi kokoro aifojuri
2: kila tun pe ni kokoro aifojuri sa
1: beni kokoro yi o ma n ko ba isan ara ni gbegbe ba se ma pe inu isan ni eja ti o mi n gba koja ti awon kokoro yi ba ti wa le kolu isan yi o sese ki eje ma le koja kumira ma le koja ninu isan yi bo si to ati bo se ye
2: baba ewegbe mi o se n ti o fe mo pe nipa iso ara o ni e moju e ti kose e mose e tun ba nle
1: ben
2: e lo soke okun e tun mo pa daada iwo apere wo wa ni eyan le ma ri lagbara
1: iwo to n gbo mi nile to ba ti di pe ati gbe apa di ogun ati gbe ese o di ogun ti owo ba ti n ku tai tai tese ku tai tai lati bere mu kan le o lagbara abi iwo to ba ji laro to je pe gbogbo ara bere si ni ro e o ye ko ti ma pe isan ara re ti ni pe ni dani
2: se awon to ma n bere ni ti won o le ti de elemi a ma re so se ka ni pe iso ara tun dan nam
1: ese atokun iwo to ba ti n bere rin to je pe o le na ro lati rin daada abi iwo to je pe to ba rin o ko na meji si meta wa ti ma mi ku le

0: ti sara re ti ni pin da niyan
1: se awon to ma nbere ti won o le ti de elemi ama rin so so so se kan ni pe iso ana tin da nlam
0: e se atokun iwo to ba tin bere rin to de pe o le na ro lati rin daada abi iwo to de pe to ba rin o ko na meji si meta wa ti ma mi kule kule